0: Ji ay lole ngi na ne long ni na ji koron jang ay lole ngi na konjol jang ay lole ngi ne ji iti jang na juel asang wari jawla ne jutmungo a jari in ines mi mbadal ni kwen dok al ji kuse jang na juel asang di suri ji ju kuse la yang wala birinya jang lolo jari in dok ines mi mbadal ni kwen ngana ji njwa lala ka al duo kenes ko jo jang fa lolo jari in asan din din jirgi ngo jalun ki lon fin ji lon vile ay si daki jang ne di la ay si daki marango to aba jan ne duo si ji ngo ne sin gal di suri jari baga sin ngo ana ka kas ang ne den sur si fa lo inang ne imbelin ka kas ang wala ka kas amba lolo ki ko la lan kai sur nga si lon fin te bun kerel ne kelun kila ko jo jang al ji in jalun idi ne ji real ke din dio din tas ke lom fing basin ji jalung na lom fi idi na bes duwe ngwa jali na ngen taga sin juba wala atin si ji wodo duwa alge squa basi sunwa jalung al ji din surke illo na mu sunwa ta gatini aliye ne ki ngwa e suluk berro kangi idi alansi kuote yang al din dio kein na lom fi al din dio ke alan ji na jiki din surubong lom fing den tabung idi niki kwa kulsi kalungo to aba yido si jingo gufale sa dibesi ngwa kala no umel wala na kan jumel lom fisikan si jumel idi ya jumel ba lan jike da kiban ile tile al si ji lom fisik jumel na ke birsin ile ti ile asan ji ka ja asan ji in game ji al den kil jang ne ya al din kil ge ile juma kele idan jumel alangin idman ini alan si injalun kataran al si lom fiyanes dere takin indelin ina lalom bal ho an idin na kweti ya si amisu kokeli bas in iwel al ke wakir nga ke ines ke kwe in suri nga local ya spiwa maranga bas dit inin kaye ba local vina urula de kasi bas ilon warre kwa kise imitili si alan kwa sunwa ki inkel maale kaye na alan kol na tarasi ni kwe nga gila ati ki ngwa al gwa lan ki dinen den duri ngine ngwa al hasi ke ne ki ngasi ngang irti ne ki ngasi ke ne isnes ergiti ati ngwa lan ina ngwa gud fali sati nes gari ya kamba anin kago ijago
1: ki sense ba ngwa lan badal di kurung na jayngale ungang senga ngara keringel ba ken jaynga jornage ki sense toro to ese rol ba wala dok elel ay sin tumol ba naki nantinle kanjayngale namaye na diwing sikwengi kanjayng akinal king alang dok inaskando ba na dulo busin dio anamang dulding ko aslom baba foi bang sa sumatarai nakinjayngale kojojo akin algis king asinyet tingiri bidul dok utonga siki kilmanga foi ngan singkar giba na utunga ngere dok udang ka baro galang tabia khate si kienga ngalang na kwa balbay jayenga na dogalang isaslime ngaskemba tabia khate si al iblis indeng mamlakang si majidem fi ingung dengere ki namam namaye na ngwela lang jayengo sensenke jayengo sensen al kidengin kirsing namaye alang tasamu sensen ke kain surungale na dok kain surungale al kain surungasi alanki ungang senga o senkau nalang tagir sensen ke kain salam dagale ke dain nazara surungasi al kalu dok alang nazara muqaddasai alam teya bi hasab nazar tarab in u nama insimi nalang ki wole dakikan nen hegma dok ye alang ini yalan ki den doras ki sarrefen ki doras sensen ken na ati kongo dok alang shuku ki ata banne nga ko basur au na sejei ke kire kayen kayen surungale enna maye na salam dakhilin purngeti idin na salam al ki den en kersing dok enna lom bal badal din an safaqata ge alang sikane alang kamya yalan ko filanen kelal na salam hagi kelal lolo ela salam sensen ay ba ela bo fiyanga ge daldingam fiyanga ge marang salam sensen dinin dio kikuotenga lomfeya lomfelening ela joen yalang ji isha jeng salam hagigi si din dio nansing in jem sata samu jeng na sat dapti jeng kin sulukale na dok tabia khate ela si utonga kidana manges gis gisi kurom fe na shahwat al shajem fe na utonga silbien ala gi shajem fe lazam nang dok daptis jeng alan kela utonga les buzien na lan udja na din jeng munazzami din way alan مقبول لهم في له الان كي اغلاني ندوكي هيك مصرف نيندل نا وبي او اتنك كان جانله تاغا سوريا كبا مستحيله كبا كيسنس سينغالي بان غيسين كاغور د سجيمل سينغالي بان جاغو هم مرغين كويل الان كي كاوني نا اون سيسكي ايشن كين نالان واقعيا تطبيقيا تطبيقن كا تطبيق انما يي alki kuel kayen jeng ale al man office sinden di embereng asuluk fi nur na wa gese do galang e shenjen e na na lombal al surungan ken asurin ken galang age wala gal surin ken gutonga lolo alang hagiga si je shenjen nazar lagin si na fisenjo e alang ko adile jeng tulle ke gilal jeng tulle ela al ko adile ke le na lombal ji jan din sursi jani lolo maran ko tenga gal din dio bungul nay won nay lom fen den tabia hagigi sigis fulngeti alang jikela mashiya jo ki utonga ngere songa gisa soka menda yon rekwa yalang officers in den magarasi ardenka nas dok ki tara asing jenga kidana mandeng rising alang ki dok kan jenga lelang karon ki kibre
0: barakatai bara sati kisi inal jijir sungo sunga tagatini na orre kwa kisi bas ilong ki dok alang kaungi ki al orre kwa kang nas utonga kinsi kikilma kat kone kagil na king utonga kisi nse real dintas ke lomfingi bas ilong alanga jundi balang du kirkiri na alanga jundi balang gis erbet kojo jamfia ato abo benno bongono bogila kisi erbet ake ba longinti marang kenja ngal ke na fisunga tarage dulin ko oto nama fingi ne janga erbetin kilasi setiel ilalzi dulin ko wala gal alsi lonfi dele belen basi lon ko hatal kan yene kien kilma wala gal durunga lonfin kem belen asikela ameba sunga basi long azuata al erbetinge ne kay no kuritiana kel kame kwa illo sino mako el lugaran kangi kial dulin kwe kang narayen ka to duo biduo abaji mo bangin kwa ka al an umel na selon fisu umel marang ji la surji mo ayenga mingal gi kerini la le mo to aljam ne jenne jumel ne selon fisu jumel duo basi ngwa lonvi la arka kel jami bangin kwa lonvi arka kel la ami ba lomvine din dio ke ni ji ani din dio ke kiken ku ne ji si jangin ni kajiba je long ki asan kilalang si keringel abaji long na ki juma na eribi area sa lom fisi jangin na siensi enkenga ina lom balen ji dia ngar ka kel jam na irisingo ni na ki kang hasi sur na kirsing marang lomvi din dio utonga ke ne vines ji jemel allon fina fina insani ko yumkin ay balam fiya idine jiki ken kuro ne ken ko gane dindi yoko ne ji aziyan ken ila tilla alji janna ki lon fi bir sinasi yesi juma jaw longa dinga le ko inna lon fi ye undul na longinti a kila tinale marang ji aldin jum jay nga sa lon fi sigir si hagigi ki la otanga jundi ne utongo ke la dine ngi sa la nyet jundi na lon fi nte bunjongo ki amana ne njwal jolan ki birsingo wala ba del ni ko en injwa alba ri ka wajib al tim fa wala si lon fi si na ti ka ngene ka insur nga ki ngo lon fi lo sa tingia san ka yesi indo kan jingo yalan do den suri ingo idi na lom fi edu indi oke kasi ay lomba alan se kan lom fisik tina ile tile al digi ye gi jisi kelmo korana yalan ke birsingo baje long ile tile alan jiki birsingo kangi idi na kesense in ko yalan ki ko kul kangi nisnu gi karin kana dalini ko en ina lomba alan baka one wal umones awla asa lomvizi irisi mwana hadui lolo. kuela lan jiki ngota ngake la sejang gundi ne uto ngodel din kilal ke nyati ni gweng alan jina lon bal jana jumel ne din juru lo ker ke ne jazan bakay ne jaw ma tu jila ba far din ne jaw alan kwa ker ngay ke gila al jijang nasiyasi e jumel wala alan gi kwa ker ngay in kaye al jijang nasiyasi jirsing oto abakal kangi ne ke gila nisba pa kwa baka ngiti ya ne in kawe wala gal ne in kirsinga ato duwa bay astok jegi la na jumo ba nas asinga ugi jegi la na jumo ba bas ilong alma pingine ingo jika ngi na jumel ba hal gutfali sati ati ingwa lang ilo si kagil juma ilalong al ishari ne jawo alan si duwa si injwa ka al umel wala ye juma dinta skilong fingi
1: kibora yana barfattay yana juma ye ye ala kharu hiya duldin ko enta skilom fing nama en ye ye izata dorai dana man sijit tawasul ke din ta skilom fing na juma barakata pangas ke ingna na juma zahiri ang age ba duo zar laging elan fi e din na lom fing den den tawasul ye na kwel barang insan ki utonga siki irada bashariya injegil al ye na elan ay ba ye juma in sejay kwel na ro din ala ka kengang in nama ittisale ji juela san sale hem ben ke lompi ke dora sensei na ki juma den dora e utonga sunga ke nes lompi min qila lal jumel na taamul le jeri e in ala kan ittihad ruhi le lompi din dio yani mujisa alinen fi na utonga tolenga kidgeni naji asjelgiba yani nima majan uka atiya majani yegeni naji zata dog dengere riyajaba wa min khilalu yakin jayngale min denna ma barakain nay mawdu sosonga tole alang duo yani juma kinse do alang duo fimen fiya in tawasul ruhi nena lomba alari mubashir ala otanga gena hivisen ka na samenjo tilbata gena ji juelele aisangi hagigen pia kidora idana mang sensengi na intilba jumdo delenga na lomba lam albeleke na magbuli na belenga ke na magbula ke balala kimbelenga nyetin kalenta kinela uwo jenga kurini kinyetin magbula ge jiwo sikiki kidinsin bele jumja nando ari juengi aljide eleke ana manji juel men dinyana mais ki baraka naniyama gisa sofia taban kiniyama yani bejet dirasa kwel na dogalan kwa dengi songa kirsongol idinna suluka ki nasan salli hengi alang isla hagigi kiryal ingu kisense yena lomba al tabunjongi wala yena lomba asa ki kidayin irada khairan kindel kin baye niyama wala galal gis wala galin nin ko ake dorakir kin al barakata khasa ge na lom fis insan si barakem fi dinna zaman duo tabia khatelenin aishi nan sen dok ki khatiya bistamta bil khatiya marang yas lomba men kan jaya akela warle etaban insan al khatiya ba akeba dinna kinyetin ay al gikari khuta kan maranki lomfin denni mena ne lomfin khatiya legi khallisen fiya waran zaman duo banki khatiya bistamta bil khatiya na yas lomba
0: yani ben jami ma ritulene
1: be lo bis shahwat ajasat na ki khataya nga sin istamtiyen indel nasin timilling fi ki khatiya marang yas lomba kele utunga na ma marangi duo banisina lomfin barakalejal na utunga kele tore nga si yegila na maning jawngati na hazina ngindel ji zaman din tabiya ila al zalam lekyanga na manen dengin hazina ngindel na zaman na nganyinga kin nganyinga kinal kika na orong alekel kam kin al khatiya sim majidem fe kin zaman dual insan khati den jengle khatiya basurlu dosina manen sur kojo jonga na konjola na manin suringi na duo ria rengel uto na kilma bu uto nga fuya nga ngabirem fi kin na makhatiye na duldingu ese surlu lu na khatiye lang insan del har rengeng inna ma tajdid kwel inna malong na khizir al zibalan yo marmireng ya na dok alang teya en mehtaji yani
0: alam bogri
1: e alam bog ke bi na teya ka wan ki ka insana gal e ki ruh kan ki kuonde an dorai na rubak ya min lahzat melat bitana nalang ki ila khatiya le ka ngana teya ke e mawdu nama en kwela langi baraka khas yo en lomfile na utonga de ke ngata te jamata le jere na guda ja utonga de ke njita kan sinju ba ke lo ngale khatiya le dok harre ngan jemba idin na duwanin ke na diktora fi ana guda dalding siki gelunga songa fi marang ela inasmin ba en no ji al khatiya le harre nge ala la khatiya de mawdu en dora khasi alanji mawqif sifi men ja na idin na ke utonga ke gya na mang ki kuwan si den dora tili na na lombal ki rota basharin age insanin ke rota ba na wazaifa insanin age ba e mawdu a den irada alangin lomfi ni amale na albar dok sikier rasula si bareken fi na bolisin na sungwa ke ngal dok si lomfi a sofia na dok khidma pa ka e mujtama le ati mashora ruhiya ke nga e in uleji dok kidok awunes dok lomfi songale a sofia tena dua ba enen ni madendio lomfis alen empia kisense kenje ngale ye iske ngendel ba kenje ngasi ki kali ngasti elba kenje ngale ba chinjen riya kebal mustahili utonga ke najidin ji alke nazra insani jelo dile mustahila ke maral lomfi irada kuro kitsike alangis khidmana loid le barek empia e ana mang insan khaten den nazarale mustahili maralom fin den nazarale ji ana mang ke salihem benga na dem majdile jari na daring diwo le jari na kuote nga din dio bumongul e kisense utonga nyet din wajile baske baching jarren ti din na ji in tala pa na ji sine na longsi in masuliyen den ere in al amin jang idina amana ye zata din dio zarem fiya nal amin jang yibang udia san dok daldinga se jofo ki u tonga tolle ngan den dora ne kinje ngale fiye si toka karra jaweti din na khatiya la la harrem fiya la din tabiya ba e na kido gen tabiya se kuela lang tabiya en lomfi ngala majdile kari e en se kuela lang lomfi dan daran den dioro nyali ya san dan dara nyetting yu musele wi ya so ina brafatay na madog daniel si tolla si dolbawi na dogi si ki keri nga nyenge na dog daniel berata bunkare
0: brafatay ki se bara sati algirsung kul domge nan singage nan tagatini atang kinci kul kalung orre kwa algis bara gutwali sati arisungo ba matini nye ki juru kerisungo na ki ku kerngang den dora risungo marang bas ilong kisense kial dudingwe kang riala kebal daile sunga tarai jati duwe la jangal ini radio samarete tebe jang na belenga kinkai neji dile kiwonga ge matiati inkwa ati domboren kenkona yalie kwa domboro afosos atigal inkwa al doki kuongden dorai alie risungo ati inkwa alki sulu kangden dorai sulu karruhi alie kienga risungo abaji duo ila jangal sogdigi alang ini jeri na deng arra jaranga ba ki udi sikanda ngore leng na ki ngasi askawli ba daim bulile na ayina lomba al ki ngasi askawli ba ki ngasi skulingi daim bulile asanga kalumba alye kai eri ila al sigia jelngi ba alang jingo ila si ki ngasi kisense daim ngore leng kulingi gisi idin na singkal ngingi al ngore ila al lomfimi war ilo indigi awle nan sin kalngingi al warren kwa kelage al sunga riage no kurgule na sin asi gumidia isde na nga kwelingi ba alan si gi kile si giwi al gi riajan asa ye in kalungi al gi riajan alan gen na sin asi tabunte ta jari kinuma uto isge na dai warren dio kirgol na akwelingi ba asin gi ki oto aba duo ila lan janga nanti ni lebesi long allo lela ile dinal ko kunyengi ne duogi sin beleng ingerisi ala juraba wala insi ala jawli ba wala ingusi ala jiwi ba walagal in usi ji innan ala jaba di da tole ala ba riya ke ba al imbelen doy da tole ala ba aba illonga na daldi nyet len tole kana doy la jiti kanga ba au korok na ki daldi ko ki daldi nga nyetin ki a arrajiti an abagal illonga na daldi nga nyet le tole kanga na doy le kanga na jiti kanga ma ju korok ba au na ki daldi nga nyetin an na ki daldi nga nyetin tole an kanga ne skay na ngamin idin na kay ngamin alan kwana ila juru le kurul alan ila kilmanga ila e fikir ila lengan kurul alan ga kebane imbeleng aisen aise gasi inkwa kienes inkwa jisi lomfigi ini juru gi ini nangi ken wage nga ini duobu duos longi nin si jangwene au asan jeringa na asan jalun na asan jiwiti ila lo sina jundi ila algi kwa tinkirgol toring na juru nga gi kirgol na kilma gi kirgol na utong sunga gi kirgol ila sina jundi aba ayi ori diwo kena kel jami mushar radio samarin tuskele kel jami lo bi lo alji jang kinja ngalena ais jang na ori diwo jumong na sija jelni ba bajul guto na masin densi si jumong kange nes kainang aming idi na elasi asaji jumong jisigi oto rayen vi nengi sare rayen vi nengi jato rayen vi radeling mungi nang rayena iba ina surung alkikalung ya ra surung kai ato abu duen kwa al duom raya ni surule ye kai inati ko ingwal ko lan arifen ka ra surun kai kaba jola lan si uto so ngwa wala na anan ko an irin irin jang na san jinje mel kata bale ala amba ne jey mel ala amba maran jijel ngi ngisa in lo si besi lon al kani do kura ne den irsi ati ine surule murta jang uto on dinen ke nya jang al jijelun dal dile nes ay do mud manni asan ke nes jang marang no uto birge nes wori jang alkay alye siminki lomfi ruminki lomfi neskinzi kulwariya kinsare abas galabu surule saidiya ne surule abasaye banke nes kwata santas kawe nima duangami marang abas uja asan el usikes benjeng alang deng deng deng dela wala gal deng eri ki suru as riginga ba ban songa tulle ka eri ila kila nama jayinga ge tulle ngal gi lomfi ini ne din jirgingo ke lomfi idine en kwa abaji duela jelnes duela jirgingo ka se dile irgin na ka jisi ayla nga undi batani ariala ke barang gi duin dong a jisi nga rang ating injual erbeti wala ayi eri anan den dong a rang ake ba marin jiki la kwale la janga dila suri jingo alan kila kwale jang alan injua kal wela lang ona ila zeri bele eri al den wong yei al imbeleng ka asa kuing uringa si alung na kuing uringa al duing arkasi kela amene dui le undula kila kwale la yang ki sense orre du di suri jingo du jurgule le sunwa futo jarin ki aisin kwa ba kani lo jurgulo wala ka sin jalung maran din jan jurgulo si jani kwal bolu ne irike nge ne uto ki nyetti nin ko na kwan ki en ta bana riye ni ki kan dalile hasi ba ilangi kwa no kurgule ne su kumiti anas kalunga ka ngene urgulie asal long idi na lomvi ye ki ngasi algi daldile ja idi ngi ja asan tsesi na jitisi na tulle si kalung na asan uto nga kila si kalung alang si ine kain jay ngale testes kaw anan sare jo na dele lo tulle jumong idi na dayan jay ngin yae ba ine surule dayan jay ng ila yomle jiti ngal adamin ki hawas kurung kwe kamene ki kwa toko yin na in kusele kogul na makwa ila yalang ki ngasi jay ngil to ila le jawi aliena adamin ki hawa jiti kawe marang den sabab din donga ke oto den sabab alan ji ila jayin toy kwa le jang din donga ke din suri ji ngo jwe lalang ila jayin toy kwa le jang wala jwe alang in le jang aliye aliye in kwa kin jiti nga si duwa la ke ba alam ba wala duwa ila yete bir na asogis aming nes den sawa kelkam nama kayi nga na ilosi walagal nasbam kerle tabun kausingi ki barayna barafatay.

0: Barafatai warra kwa al giskel bamingi nanti nile bundi gina bar ngakin si donga ani al kagul bara Daud Zakaria donga gani al jago na barafatai gis amin do kese idin di ngurre si kikil majo ingi nama ilang ungi nejijel na ine jago bara torombok dogi donga ani al jel na jago asogis amin na bora fatagis amin bara Adam Adam Abakar dogi donga ani aljanna jago sungagi tuy aweti na dogen bara Abu Said dogi donga ani Rafik kise donga ani sunga bara Kamiro Sef dogi donga ani aljanna jago dog rimenja una dog dying arkadi le fago na asogis coming na bara fatagis coming bara Muhammad Yusuf dogi donga ani aljanna jago una dog duin donga di le fago na au na kitulinga jang na unaki siminga jang bara Muhammad Sharif dogi donga ani aljanna jago bara Adam Umar dogi donga ani auna dog duin donga di le fago bara Maawiya kise asogis aming na bara fatagis aming aljundu ne jawgiti sog bisog na timbiti na kurobas gaw di ngorren sanin bara Nuruddin Muhammad dogi donga ani aljanna jago asogis aming na bara fatagis aming aljanna jago dara dini tusinin kwenjong tuskele bara Seleman Muhammad dogi donga ani aljanna jago na nga sikir jayinga bara majiram bayin Muhammad Yusuf Muhammad Sharif aljanna jago asikir jayinga dogi donga ani bara Muhammad dogi donga ani aljanna jago asikir bara majiram bayin Sharis aljanna jago dogi donga ani bajiram bayin nga kiringa sunga al kele ne kogul kisense dogi donga ani kwa kul kital ki yonko na waba kungi gis baso na aso gis aming na bara fata gis aming kwa kul albin na bago na madoka nga ye na daing aldi oto sunga ngereng bayini kirsi nga jinda kijeng kilomfing na kuong deng ereng na jurgulong deng ereng aliye neski inkalung kokul aljurgulong ak neki nga si diele karakawe neki akurguli ba minchori asan kalung ki utonga na alan surunga si do kurokani ki gabalay alan surunga si do kurokani ki jalungan ki unkwaranga sunga idine in usunga tagatini na asan kokul kalung majiram bayan sati na mas dokay nista bungkaw sinti dahing aliyele aliyena kangan kirsinga sunga kirsingo kise na utungo sunga kayin niskayin na dokwela nang diyengin kirsingo kiyati yung kwa nanti nile aliyena ki kwa jure nga bang na kwa amonga ge na kise nse ki utunga sunga yung kwela san ki yung kalung asan kwa sur kirgingol ato ati ngilong na uke na jalungin den sabafingi ilalong ati ngilong na guta nga kayin utungo sunga kayin asan kwa kiwia kalaada ni asi kwa kulkal ngingi alamba abo mungi nani guta nga kulfia na utungo kulsi iwi marang ammo si dog basi nga mingi king guta ala fia intinal kidele kanna ilalong alam kuro inkani ammo la jang abo la jang ayu gudna zumong alam jurgulo nesden sele jago wala ilong asan kwa ki ila juru toy kwa ankainga idina matining kwa apanga kain naskainga na kien dogola si kikila lang juru nga keli nasing mungkin nani kwa alang songo nga na dek gutfia matining dek gutfia idina saharegin kasi raya mfia mara niu na dibagui nga si raya lafia marang apagal kangin na sulu kia tangere kagila na kuwa ngere kagila lomfigal ina lomba algistengi nga jajago
1: kesense ina good thing duwa biduwas bache asang iwi na dogolang urgulo kikeng koranga nyeting kidal si yesi lomfia sofia nama ina good thing indengere kado kwasi nyeting au singao siyaming duwa biduwa eritbierne jwala sanjiwi duwa tengez jaba en siyasan jiwi ne siyasan ajiwi balolo jalong akin nyetting alkay jibas jiwi nas gudja asan jalong e dien yo di bankay ne sin jisikin jay ngale zadi na guta dok doker gerje ngas kemba enal amoy na na enal abongange lolo nyetting mutasawe ngakan hugugale alge lomfitewa na dok duldingle insan enal insan akan insanele kinyetti mutsawe ngakan lomfile de nazarale magbula kan nyetting duwa kebal wala ya duwa de ngireba wala duwa de ya ngireba lomfin nazarale nyetting ba insan akan ba tokkan namaki mafare gasi dulding ko ena jawrti inama namat tamarrudi na insan na tamarrud fi lomfin khalay gangiri na ta'azzum jawrti ne duwa de nazara sille wal ya le songa afdali na mutsawe nga sage ba na unde ngere inama nama jahal ruhi na insan si jundi alang marreden alang lomfin khadasa le marreden en kan tamarrudi idinen u insan si shaitan ales duiti na iblisin dem fikra si majidem fi namay wundeng re dok songa agila e belevas barondul jadal ke dok na nani alendeling mediale na kwa ken na gaden ko nan kamin ya ki duode musawe nga ge ba namay nazara zukuri eske agli na lew yesurti lew al yadwe de na nan niwi e maranga ba yesi jingo duo ana mazikene la elenge tagaden be ba yesi swal jingo bil basata hal ji la tagaden jaw ding yele ji sikire al dele so afdal jan ela jimo ba jimo yeta ganje ba e bazen tarain inan ko abal al yeden yele so afdali wala ki daraja wa kida ma bagdar
0: yan ji an ko zimin indal jigil al din ya al din wi al din
1: baran dua bas ki aghlani wala gal ki al gislom fi beren alan gutonga siki hikma kalu inna iyan ko se al jista vizin jaw duwa na man jahal ruhi le aishi saitara ela jahal si musaitare abaye si utonga yesi jingo masalan yani jin yan ko se tabir din ya yani ya si al din tabun jalo gairak jaw ngana din ya me yar le ja nas jering fa taban din ya si songa bagi jaw nando magam khas se jay na lom fi gis bare kem fiya marang utunga de ke nes jahal sey trang ndeling ne iblis ndem kuringal insan se tatarruf le jawrti na kibriya ngale na do utunga si ki nazar jasadi allo amala jasad na ki shahwatan rilo na maye nas tatarruf le dweti na do musawale real lom fi gis bare kem fiya na eta trok den dom brandio en kwa kabinga sela uwewa او ذكرن وان ساكين اولغي ايوا بما ان مغام خاص كي انسانيل ندين نظرله يكين اسكي كير جانب روحاني جلو نينا لوبا ان جسد ان استمراري ان الان دارين كي كاين جاي غالي انا مانغيتي ويا ندي ندودي ان ولان استمراري كي الان ان جاي غكين الان دارين كي الان ان غرادا قريبا ابا ati lomfi in kwalan ba duode dellenke surule istimrari anke ba ati in kwalan ba ya ditinke dog istimrari anke ba marang
0: dine indem ba ma be dine si warja yani min adamin tille ki hawa
1: ne mallom fi tawazoni na fi kan jay ngale en aliana al dena ni ukain in tawazoni lomfi jay ngale alam barakata kain min khilalo na mai ukibriya ko el ba ne na ko el ba lan insan si alji ya jetereba alji zata makhluk jang ina ko el basan ji kabbira ni de lanu kibriya ya nam iblis si gurur le jabi ya zaman majdi khas ke alom pengere lakin
0: na to jundine
1: ne kin asikin ko jali izan na mawela ngwa ya kisense daruri jiddan kayen jay ngale asan utongo ken sinyetting iwi alang si sur musharaka kayen nasur nga kanyenti najong nal toroki munazara kaw ka dok songa yan ko esi dok si along asa magam khas kelom file nan dogal insana mubarakai na dok daga tini asan gudan yettin iwi e akwel balan nizam tabakhile e jengenda mujtamale alan ko adi nas kamya bali yenga mujtamale al kwanta bunga gen alan kien dola guda tenga kawe nasal lo khas ke na ko adi ngasina hamishan kawe kinal dei bagen alan kawe ne yanga se khadimen kawe fela mafhum sikia ko elba kin ko el dobi do dal ke suruna jay ji al insan ijanas lom fi barakem fi asan khidma jay na dayan dara ses janyen te ke doram maqbul na lan din tafkir le na jawrti ba do alan na jawrti ba li mujtamale yani in
0: iti
1: la la iti ba yani ayi sulta idna nay lom fi ini na mujtaman ta bunja na jeral jibu mujarrad khadim jan asan din dara ses janyen te maranga san do kabbere ngena emba aliy mujtama ale son afdali nalam den source ke wazifa majide ngafiya ba e na ke kuel kan ke ni san bagi kaw na guda nyeting realan kurrokani nasi yang ado ke njaye ngale a lomfisa sofia na dok a sonja son ato le kan njaye ngale lan kan ke ni guda kawe nas do kiengan njaye ngnyetle a utongale arrakain a so number fatay dien tulingwe songa na una jayanga songa ke inden taslena do kundu na ka ringan kirsing e alanda yan dara te yai
0: e barafata e ki se majiram bayna to ingele sunga te gatini aljago na do e barnga kin si dok si ingamingal sunga barafata al bundul na bago na gisirim memba na do gal ferrabau na ilang irin irin dok e ki se ginjan dok sunga te gatini aljundul ine dara tuskele na gis jawgiti na ki muwan sengang duringa kang aljundul dok na gis jawgiti indok e warren jwengi na surin jirgi ngoy kisense na kido kwele sang kwa kul inang ka email alang daeng warrele masata ure kerel sabat na kiyo lo bilo idle na ki kang kain jay ngale asang in ka email di warre alye na wari utong kul inde yung war na alan dele sunga taga tim buto kerel na kisense dok alang kain surunga si bajakan ni na kain jurunga si dok kundina yeng kidiyeng tari kidiyeng bachfie alang akang asanga kain badok na gis kaiteli abasinga ngila suru jo nama jo abasinga goro jo nama jo kido kwela lang si imusi ki kain kelma ki kareti na ki kaming na ki duo alang jijang na ding bodin doa ke sabadal jijue la san jergi na mazergi iji neki sense ki abani miung war torik hinalong baal duo fingiti na nidi menfi al torik bereng laki marang bakwela lang yung kwa abani min torik kain uvo ngandi enti nle kwa dinese ki tenge nga iskaw heba. Ki gabale. Aba ningisi dine ki tenge nga kaw heba. Oto ki indok daing luang ki aba marang. Aba ka angine kagila. Oto duo biduo aba jongo ba Ibrahim si basulong. Na duo biduo aba galjangi dok Yusuf si basulong. Aliyenge dok kwa tebu kwa kain. Kingwa ausi ke sense mungkin nening dieng aldi sunga diroi ne sunga ning ko jojanske ke se ba Ibrahim ye algisnon vi kwa sukul a Sofia ne ye na ingwa ye alang deldin gwe kul na san ye a Sofia ke den dora na mangale na ton den sogile ki kan nas asoka o na wala nas non vi a Sofia naga abugal kan da na Yusuf inde ngere nke gila kojo janga alle su bule dok itie ko aka imba mungkin nanin in kwa dai buru dok kojo janga kai ni uzo kai ne ki ngasi sunwa bule na konjolo sunwa kai ne ki ngasi bule ine na marogin ko ralan sin kalun sabur uto sunwa gi bule ki ngasi ne kojo janga sunwa gi bule ne kai ngasi ne duitia maren ki kai surunga ji in la karra san in kumon kin ko jo janga inan kange na lon fi liya di ngwal kin ko ji yansi genil gesel dem badil kafi aba ka ngine ko alan Yusuf ni alan Ibrahim kagil aliyenes lon fi ngwa yesi alan kwe ile ini aliyenes ye min war beta ayenga kilase ja ita ko himba marang jegil e Ibrahim al sabure nga fiaba marang lomfinden tenge lalye ja aninjinjwa a ila tenge si alan jab ye kidenti ni lalbe jabaspi inama welelen kale awngi imbele kulal ka amin kin urre nga alde mboru ko ni kenzi undula atin waye ndin kage atikage udun sungage dai mboru dio nes iribitul lahaddi yomoto nes kinga nes iribeteli na dai saburin alki saburin gana ai duwo mbelen sabur ayub niki saburin ga dai saburin ki uto kulli ati kola gana zi fiskami atin uto ga zi nwa kwa na zi fiskami maran bi balun sa lumfial irike ye allo ki uto ga su kul sela kel ya din kwa dai mboru dio asan simin ela ki kai kwara asin ela sela kel auna kain kel mangale in se kai lumfi ki se siminga ba ngwa ze undul yele yake iti ya sundul ba Zainabagil al duwa biduwa mbeleng al alia lomfi ayub sili alfingi na kavya. Na mkwa al inni. Ki ningini.
1: Ki adaf.
0: Ki agel yani ki adafa ningini. Ato ati mkwa lansi inkayi minu lomfi kinga si sari. Alangin tawi dele ini na tawi dilalgi ini iti ayba. Sungay. Marangye de linkwe nkakwele. Seje yide. Alangkiye si segei. Alsiki kendo wala kang. Al kising kalung. Kia sa lomvi kane kinga zipia. Ina lalong bal ho kang. Kise warre kwa. In usungwa diroi. De kwa nyet ki al deldile kang. O khasatan ki. Al warre kwa kang. In jigeng al ki kinga zibuli dia. Barang au nadayen seje yi lomvi. Le delle nin kwen ka. Ye asa soke. Asang era. Kin utong asiwe jesel. Dine yang kwa. De muftal den dong ake. Tini la ye ko la sam poli alves poli ti. Marang al siye poli dua la ke ba. Alan si taga uri. So gis amin warre kwa nyet tini kwen kwa kital bangana kel bamingi. Al ye bara Umar. Bara Umar imbeleng hindo mongwala gal. Ye ki kwa fatang ambele fia. Kise indalangi albejia yo abadomongin al tole sunga. Kido gising kaming al kiborai na barafatay. Kisien se nantabu ngereng hila dogin kwa al si dog nyinti kwa sunga si. Kado gis aso aming na barafatay gis aming. Idin na kise jidog jayma si inal warre dingin na dosi jayma inal risala tulle wala galal doman tulle ina fegel. Nasi in jayma inasa kwa sunga si nyinti. Kiro gis aso kaming, na barafata gis kaming, na dosi kaying na selemadinga saye na mkwela la majirambayin satisi tinani, na doksi deng warre kwasi donga jolo, na deng warre kwasi tahusi ya kidna kaying, na ji dinjuru le kaying, alenjago dok nas jwa.
1: Songa ge donga ne duwe ngore, ayime selang kakire jang songa jayangale, dok auna, Ining kain tarasin nas dok surung a kaimel na dok kain se ngasi karikulu na dok dengen si kirringel in gutingi na dok somi alang dok dayan dar lenyaling na kain ngan se nga radio samar foranyeting deng radio foranyeting al kain orekwa deling dio na fal una kundul na stete bekel kame iding na ki dayan tusken dayan dora ki nga sikis furem beleng deng guting ful ngeti na dok ri nga kidal kidye na kayan jaya nga leke ing asang kia nga ungang se nga kiwi na bido galba ina skel bam ki songa ge bagi kau nange songa ge stabung kayang una kayana sur kayang nas gursofer le kigiti ore kwa somandiyo na mandok kayang kiron takelale nyeting gedongan ni darang kenti sola nyeting koyongan dio na mamborun dio na mandem falso nga gisa so kaming na una jaya nga so nga kende antasle na mado kundul na sky titi ya kibura ino profetay kang di ang far sati na dongan ni ya
0: aso kisa aming bar nga zainina isa kwa ba isa nga yitia ba kiyangkong ang iri jagi na ferraja remenja na jingo nga le kisi alam so nga futo berel na barafatay kisi ines kamimba asa tinagingi wala asa kage wala akwel baduga isangin kwa al si abuikong marang tetebe radio samar tetebe bake aba intinya aba in undul aba intinya aba in undul idina radio samar kwa ske ke sensen sunga futo kere ni mo seto ure kere le dien woren sanin alambas worre si kundula na senga kagote alunna to soga kunye ba bake ni kunyinga na asogis amin na barafatai namastulleng ali kalung kiboray na barafatai
1: kiboray.
2: Ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwenye au naskaiti ara tinbitinle.

Na otto na magal kwela dan si dudi ngal dekane kriya sal. Na sane ngal di na masa songa kurai. Na kwela dan de ngal singa songa kirsimu. Asa alan de ngal singa songa kirsimu na namas ide kung asa dite kundi. Ilain na sane ngal di sa songa kurai. Na ma ilain yi na ki kwel alan de ngal singa songa kirsimu. Na ma ilain ngal skiki jong kaw. Na vede jong ila na ma ilong abas daeng tinagini wala ka daeng si zaman agini na ma Karing nama asikir kela nasabba kersi bakerin kirsimu salite tu gundi ila si nama inkarin jong nagal kwel alan si kalum saal kie saal baduoy nas uwan dumarare aldenga sasong aspea ki nanama kwel alan si kaya ngatenga kela si kitan bere kelkam ilayin na longa dingang na orya kena aldenga dosa tulage na ki ka kwel kwa aldenga le ki kwel alan si ngkalum ingaldi kages paliti na kas kiwiti na ki kwel duo risi aba keljami wala gal jegila wala gal gis duo kwa alamba de ratu lenya ye duo ila belezi kambeleng na ka kwel na kambeleng ila belezi aba de ara jara na majabun aba de ara jara ba jundi mingide

0: kania nama do kio e ege nama kio ki nama sin dio kanye kwa ase kie mene yon kwa de ke wada ase kie ntani ya kanye alan kera na kaya ni juise di yengi rikawa ege albiki yonu kumana teni akeba ide kwa de nama kama ege teni akeba aha anka ba kwa de nama ininka aha bonus erdi beli aha ilole ide kwa hini winde mba nama ayikwa haa uto wansi kurala baba albaz guregi ani baba gud baba alba dui ila alba ye vateni nala ine wang
1: bajira mbae
0: nama
1: kwa
0: maendin ki wo dalde nama batko wana suruka gira mang maela ye dalde kare se luya marka yese olu mang
1: nama jibanga tortoro baba nasbola
0: I'll think of a kangis girl, it thinks about treaty. I'll think you want a parakang. Galbangin al came quasa, it utoasa, and Madame's Ganui Kappa.
1: Gel Nanegal, quang coming, eh?
0: No matter the circuit, but he coming.
1: Putin Korangas, as one.
0: No matter the circuit, but he coming, man.
1: Eh?
0: Egel Namako. It again say, and my imbellacy, Dodic, Egel Namako in Indian soaring at the owing ide.
1: Eh?
0: Namanqua, eh? I'll say,
1: eh?
0: Eh? Alba Guresi, Giringaway.
1: Eh?
0: Alba K. Nala.
1: Eh?
0: Imbet na namae kasene ste buru na mengwae.
1: Eh.
0: Imbereka. Alam bas jenghe randen darale oba.
1: Ya namas jenghe.
0: Ey, abay lo no
1: wosir ma. Dai jenghe randen darale jel.
0: Abo wosir ma kena reya nyaba.
1: Eh.
0: Ey, etenes ilo itirik ey deyang rarambat in bat duon kasi pirgese nga songa.
1: Jenghe randen darale namae asa kaina kayun kojo jankir sing.
0: Eh.
1: Kin namae asa otanga kainiski bulingin dorao unruunga.
0: Hmm.
1: Nadok, ye na lori yang kikau. Namarang askalomba.
0: Eh.
1: Neji majaram ben.
0: Eh.
1: Ati inkwa al inersi gel wo burgwala ndengin kirsingo.
0: Eh.
1: Ye gure.
0: Eh.
1: Inzakele ala mininga longa kay.
0: Eh.
1: Wala teni lo kay.
0: Eh.
1: Ine ka jingo ine yilingine.
0: Eh.
1: Wala ye ilong alang ardenka.
0: Eh.
1: Na skayin konjala na kayin koranga pulngi dayin jayle.
0: Eh.
1: Ati lo neki koronka won.
0: Eh.
1: Wala gal ilona utonga tulenga ke alanka.
0: Eh.
1: Nes den dio kiwi.
0: Eh.
1: Neki ilaloko ilole den a den jululo wala alankere na yesin kai alteni kagis pulmiti na kwesi kasni
0: lolo na ilole kiman torgal edu wasalom balba do kwanguren den som kama
1: engel dok jangulo egel kan bullinginas lo kere ke na sanguli
0: kan gukangulu siman na illa na man na do ke na wo ani karin wo saman di karin man alkiden som kanga si aye la jika se yalo jika le mon
1: alonsi
0: ide wo tamani aba koma na ma se mbelengi dombere dombere aba ni piana wo le kana era man besa nyet gut ba man na mara de gutu jande njal al ay al elengi li alan jawli man nas gut jaman alan jittinga kitinga ra jarangi ala nga jaba na tolenga kital gal yakwa man
1: na ja
0: na magal kila si ja wo na mai sing ina mbele min som dieu la mang
1: jijalonsa kayu ngunga kira
0: na mai wana wo rekering el balang reker bena ko lolo in ideal bakera tat ari asa
1: ba yani lompi den dombore asal adem pia al meski ngi koranga pul ngi dayin jay ngi koranga
0: al bas jay ngi koranga pali ay nen kay adi ku sen asi na matuka ka
1: nekin al si angulinga al kwa adad wa taqalid kaminga al orenga kernga le kay anas angulinga na do yi kwa guresi teni lo kordia illa lo ngalan den dombre si kaye wala namagal pirje mat aba dombre ngi si kaye manin gwe la den dombre la si gures pianas de le otanga iwi wala gal jena julu yi namat de le den sursi jibede julu lakin asa arden kawe yi na kwa kel kam me na kawles na ferrekingi ina kwesi kasni
0: e gal na yi rakan jiga kai
1: ati as you were then you naki digal ji majaram ban aliki da yon ore bele fuka se kera kamba solo gisi na kwa yesi ki solo ngena arden gawe
0: bat elai
1: na kwa elai ki galozi da mbara gwe na tori so ma nyanga ba hindi ndengira ya piawa wala ga jutangale ya nyaba dok asan itim bele wi ila guresi asa arden gawe dele kasi wo
0: bat bere nga maji ni na jike jel bat wo kereng in ka alka dilo ndul ba kembir ya ngine ngundul
1: na in yela yi al ilo al kwesi bawki tir kani
0: in kwesi bawki tir kani na ina alba kwa juse lo kay mang kwewe mbere nga eridi kesan keral sa
1: egen na ayake ba
0: ba mbere eridi kesan keral sa
1: egen kan de eridi ninke keken juringan kwa dingan
0: egen
1: ana sare ndonga kay
0: al dine le la tawra do korol mamande mo

0: ايه او مان
1: اكل
0: دي كذا
1: كلا لكن مسي ما يقول
0: اكل لما ما لو قالوا دوري اتين نين يا دعوه ايه مان ولا ري استر المامان
1: ايه
0: لي انا ما قدام با يا مان لا باي كون يوس انكري مان
1: ايه
0: نفسين كو هجل دوين كو بدي اسا سادا سوا جنكي سادا سوا سي موغي مان
1: ايه
0: الكو هان كان يال وتان كارتي مان
1: ايه
0: اكل جدي انكنيون اي اسا غوري سي غيرن كاي
1: كان كي ولا كي كان كي كول سان كالوني
0: ايه
1: الى غوري لا كويسي اسا كيل امي كاسين لو اتنين دين دومبر دونغا كاي
0: ايه
1: اليا سون دوم كينا
0: اكل دوك
1: اسا مران اسا هو كيل امي ني دين رارانغا بانس جاولا نانيا
0: ايه
1: yesi kwesi kasni
0: egal na illo lo kwesi kasni jige sa son jige kwesi na kwe ideal awi man basin dio ke dem bal ela ke so bu man asa de ngir dikel
1: man kwe do gal longa ba ele lole ali le risi kwasi ngel arden kawe
0: as lungi ba era se as lungi ka bas la dem ba ide kwa kwesi na sa son jige man na ki so ga sabe ban ke na man na manin kom na ay gendel al erdi kwel man
1: ina inenin kel dok ay na kel dokuro namas kay mona kay nga al kwai lon na guresi arden kawe al teni lo kartia kayis pul ngiti kinga se na inri al shanguli
0: tolay
1: kay nga sta kay nga aliyai na dayin jayin herale kirsing nama yey na kirsing al otanga kay neski bulingin dora undulo al takali da kirin al kwai ngaminga alan gure ardenja na kwenteni en kwe kasbuliti ne kingasi kais nyeti la lore na ilalong aliye gure ilong al nina songo andorai asanki songo andora ilalotes en keden dora wala ye ye ne kayinsi ne kilel eriti alangi kingasi paro asan daim rooming kilom finkang na asangal lomfi sikari kuro na itgalal lomfi kwel alangi la dorako asan dain jayun koranga pulni inama ye ne skayina de ngin kilel tabunje majram may
0: aso ki borabat magna enan taras jawara mang eten so kila bajel na jongona jegela mang ye baye yal kan warin waye ye wo kendo moral elangi waye asan jitingana to lenga kummo na era domborel ide kaiban aba ilonga kisense na ilonga ba yesi karutingi min keringeren kwa alkundulingi
1: bangkulesi kai
0: yesi karutingi
1: nama dogel dogye kan dog orenga kerngale alkalu torik akeleba alang dombore kelana enkengil al daenteni yi
0: gure
1: asa lofilan ardemba alang kwenteni ore akil nga kile
0: akeba
1: iringi nezdo jaro nga songa kang niki ngusi nga longa le kongo na kagila akimba kila watanga akimba
0: enkame nga marae aba ilo na maragal teni wari ye ilo le aba nifiana dele nye nsuru kwele eridigi de inala baba
1: yebi atis kona ba atis kona ba na duos lia el na jaden teni lesi na etong otong ay bola sare ngay ba
0: erikurai
1: erikurai
0: batba
1: jitila yila si
0: jitaya bagel
1: nama sek el naja
0: jitaya bagel ana ju kwadi kien asati men kawe ya masa nanin kawe
1: kitori ye kan dai bulile kila aisa kangi naja na kila sa jelba nama nin duodi ngas dogola auke na dogola is na le kay na skente ninga le hundul
0: akak
1: ala ngam ya sa ani skente ninga kele
0: akak ela woro juro na longa dia abon adi abukul al dia kawe ba en kama ani tarangi ani ngandi ngo do interni dog ma man tore gala ay sa age ba
1: timbe nga sa
0: pia asa kay ne abuenga
1: abuenga
0: kang ina nangi ila lole wo ina lomba alang ila alang alang gure se karotia lolo
1: e kele ne maye ne skinga do dai mbuli lem furngiti
0: ba mara ona
1: ya lay ba mara erdike nas angulungo na dai orre el nas ki kan nas tare kaw na yay ba ila ne mas ilondo al kaindo golale jige sunga ke
0: kaindo gola se nas ki kiti ina lang mara ari al nande nda bona lo juice ne baw uto anki se ababa san ken kwa ke la se ilo anan kil masimoge na maden da bo ben na kil ma bo ya ba ila kwesi ba se long atese mara aku nge baran kawa
1: na dok inala ngai ba kasi dok gesi impulngiti al otanga dinga se tari kaw na ila tari lo leba al ilona ilonga lan ki oto kan kandima na ilonga san sigin kan kinima ko el alan ko nas ire kebo tari ka
0: je bagel
1: kila ota indule ngala
0: lolo undule ba
1: eribe eri alke bas den tarike na bi
0: tarike na bi wore
1: kika ngungi nas otanga kera ngasi kien taringa die lo les kauba nes kangul nes taringa kerenga
0: ka ele ele yena na kurugi
1: ne ile ina lo ngal direct bunje ke
0: ela
1: wala otan arranjara gi nes ka
0: yo akeba ela ba dar sergi na ba kerin jaw ngi skele lingi na lang ela ba dar sergi na ka wen lo mbal tarasi na na ma ina incoming in lole ina domboresi wal gal guresi ela den guren den giren ya era ela e de lo alaiba pakat pakat de lo ba ela ngi del na kayen kwa etindo kuto ha a akurgule balande ngara kerengeli nandok dombore ngakere do akurgule balande ngara kereng wala ka kayen kwa gal etimba safari njosi dok alan corona asa genna jaba na dem je dok de ma pale do gara je
1: wa kangal kanne dem je ne kayin pisinye maran kazi dok ba itir local yaw wa kinal de male kanne na kwe kwa kerenga zikati na ki kwa kerenga bullinga manye ngage ba doni skinga kin utanga kurgule Nes orre kundula aliengal incoming ali eting kwa kidge ariaki ni
0: egel na kaba yenge
1: na yenge na incoming al kirege na otanga songa kiwe le arama duite na squang ngul kwa ngosa ngul tindil na undunes kinga dai matarjengeti
0: ni ela jamanga la long akaba long inal ba al duwe mbelal demio ete nama jenama deming ke mbela ke ke ke nama baule nama nas bingezi tigo dio yinya bigal tige di no mbami ay bi ani baddo pale ay bayina ani baddo so ngare ay bay
1: wala ko ile balanka gi
0: wala ko ile banka gi la e kele belen ay ay na no ya gali de manga dongoro tak en kama manga lila de momu ete na ina na yunus beledik ela na ko askal ngi ba ele
1: kin na maye ali ngam al bullim bara di yokriti
0: yena bullim bara di yokriti
1: ina longal dayin already kin otangale al kernes kangulal adata wat taqalit kriya a ilong al sunwa kay kwanas angulinga na dayin already yokriye nana mang ascendentile kayinsi do nakaw maranki nga sene lombay sette wunduita
0: e ki sense kwang asa abajal no jongon jegal kwang sa zoge na kay le kerie mara kwade na medel putton kwititia mara kele yenki nga sette mois doitia ba bas dar kerin jeti na abajin abo unse le jela e lonki se ki alan ki won do ker nga kagil kit asan ke kay ngi din kanya alan tabun
1: jela
0: na e lon alan ki domboren den dora e se se ngi asan domboren nga songwa si gutka na dok den arakarang aini songa sei na aidi alkiko na de loiba
1: asoi ne ne domong nan jago alang awuno kurgulin na lomfin ken korga kisiko yi ale loneski ngata bunduitia alang otaki sitari askoba altari janga ge badi lole asoi
0: bayla wo kren
1: jago ma jaram men
0: na ay bendeling sokin
1: ay jendere ngi wo burgo bat dom jang man ko se jamba
0: ay bat ko kire do man bat ko se akeba
1: den du lele
0: Esa game dok so kendi kang itin wori ay along sesa game dok kan
1: ay magis dagin kabagal in zikalungella la kalas itin a ungan se dakifia na magal kwa kanere kien ko sanga kawe ne ki rusa ngwa kele kendeli egel na meno agel almati tingel indreng itin a janakila lanjaw na meno egel al majram man sialang awu na manin kense otat tesbaye ala almel ne bulong
0: ela lolo ko kuin kelas maman kan jugar tarasai
1: he ale itar bas sadir janna go entar
0: ko ko kelas mata gogal dola kele ne iting don ka bima
1: ya do meda
0: e na na magal duin baral min illa ke
1: he
0: egal namat galle ye jawab mi man
1: he
0: egal ken kela ta batal doksa so kirin man
1: he
0: egal namai sun ko ye lang ona sitinga nyen na duin baragal lo karama
1: e lo karai din baral
0: lo karana na lombal kiyom tok jawgel
1: na ay kendeli yendie muruya
0: yen kayin kaba yo na dora o ngabat nama lian sareng ago mana lo sakara dile ko na sigaliti ya
1: den tulelei
0: egal na
1: ma doki afena jumung
0: afena umumang nama dok bat ideal meaning asa dora ingana ago ba man
1: ele
0: yo lang kadele o ngide bat na baro uto adi umo bat na kwa ke na bat basin kurenga ha ina di nyuro la jiba
1: manga kere ba
0: ha dera ba mama di grilla kaba sin di ambat men karra meaning ala go bo numa turin te tul linkurel man wala arka kelam ba man
1: ne ndi nana nga kantori ga di ngirina
0: egel ka sogadiske sogadiske bas min illa killa illa dual india egel alba yela ngel lewungo Diana mabat kelam na tombalen ko rakai. Elba menin turil tire.
1: Elana ma kilman zimina parayna kawe ko sai.
0: Elana ma elal dengri kilman zimina kawe na ma yuna agoy dele. Lo nan dule poy kala na gal ite balangi la jutatan ki aradibe ei. Ne ban gwalal mas apo basi de kwangi len woro. De korolon kering ei na lole.
1: No umi jawi.
0: Alma ago ide. Bat na ma kwade kelen na don kanin na basin wayo na bi ay bad na ay lo na sim burin ite dengri dola la banda. Dik na mesin ko ayle la. Ki dolan gede ngina hala kaulba
1: ee
0: ayela asa dola kaino uto akawili
1: ha lakin de kele kele ko amele no man jammay ligel
0: dogal kani
1: asa dogal kani subu ko kay kedi kam singal ba kese ne subu kay
0: e geliye na ye yenka yenka me yengal ba alba subu alba ni so asi mo mengi dengal
1: ken makan itingala san kwasi araka utara
0: na na yiwudi wo renka ngan mani ne but utonje yu na na is mani kase den in etas les kay
1: ah utonje yu
0: e etas le kari
1: utonje yu iting dog ye na a konjola le kerji
0: e
1: nama ine dayen dara jayngin herale dok otan kitin kayin sino uto kitin gising ale longal otan deski bullingan do ran undula na kwa yinsi kawe na ila longo ise kinge si jigite wala tabungis do te wala otan to lenage na ka wal kwa taklit keria otoro ini moko na do utonje yun kirsin maran kase be long utonje yu gelie kide ngo rekansi sawadinga ken nakasa
0: bat bana barakal jarnes agegal ide mamanyi ire bat nama songa ki tulling ki tiringa mang dama sina na wu alam ko bat na score ad den ka wana tin koro jaba no mil jona magal arakel ene no nungi ne kamal dije e gal nama
1: ke ngwa ke bat tulle ge
0: alba ke nge bat nama gal ko ri ad den ka wesa koro nul mang do imbar na ko tangela bakia al kia
1: kia ka kia
0: nama ingo nama sin waji na ji hai kwe aji gisi kang mungi kal die nang ki ka so te ne ki nang kal die nama ko ayra jiwo en daga la ba bidem borus sa bay nama sin wana kai nama ngol ota gene kere galdumo
1: ay
0: galdumo tangile le na enan kedele gol e galal galdumo ge na in wubat nama so ta gere ba nama in waye in u asa so ka kire mingi ne alin kam ma uton je yo mang na ki galdumo kenen mang asa ka kire mang e le abadara jayngi herale awngi aina ila wo kerengensi ingo ay dombere deg la kena embelesi enan kwa kasi du sa so ngi putoti yo
1: e kise ye a otanga kenes angulinga naski bullinga koran angula marang orre kwa dok ayanga sunga keruli lole alang wutkawa na kila watasi sortu kwa kawia idingi ne kila nina utonga jeju yen tindile kwa nang incoming ya alang kwa yesu utudiko ke asa sunga jamaili
0: yang
1: nama ingalu ayi nina kila osama anjani ila londok asa jusele wala jole ridik jibitia nama kila marang tindigi incoming nang kwa kitindik kawe asan ko na kawe al uto dikona dia doldol
0: hay
1: egel
0: ne ki imbira kase wara sen jowa bay
1: na ma dog ile jigi nga kay aba digi si uto akawye ba dogol ke rimar nga si do basen kaminga al uto nya na diben dia fuka yani inama wa inama ridig anga ile nama ya nan dogola source shajen kawe na awsa kingitia alan ut kawa alan uto kawye marang alkel na kagila uto nje yu ila dele oto songa ko senga kay
0: dimbele sey
1: oto songa ko senga kay maranka orre ko ande mbulinsi awsa ingiti alwut kaw en manken otasi sor kanie marando ilonga wonga sel kingo dogi singangi ni de ngala ngaba ineri aldubu rengel ki garebi ngere
0: ya menki garebi ngere
1: galdumo ngangette
0: burgum buru wala isa
1: burgum buru asa burgum buru almentori korde ki ana foyi na e kori sun kora sun akai na foyi der na foyi ma dayin kayin kwa indere ge ne mu kumme abakila kwa mburu ngale jegila burgum buru kan nyanga si uto irin do ko yeli ni
0: hay hay
1: ki kayin na mas dok indere sun akungi do wala kilal indere kari ne ka kiriki yilla ne ma indere uto ko yeli mas ila lankeri
0: ne la gal uto mundu on kariya
1: e gel liya ina yeng ne ma kwa na men kam Allah ko yesu uto dikko ke asa jammaidi kin ne ma ye na konjola kay ne galdumo an gette kila kul na dog alam masinga kormile kawrtia kila na maru kul yenkay na kilang ele marang ikira ngiz long tulle na kere marang majara ma ndog yello na otanga ko singa kay neski bullingin dora ngulua na ma dog koel ay na handen tille otanga al kernga kay ndog anan kila sekundi orre kwa al otanga kernga kay alandele nungi tulle kawruti alang wutaka ba atan dog kernga kan ko singa nas kangul na ma koel dog ay kage na kayin asanden tille ki bullinga koronga na kayinga geba nas angulinga ne kingesi nyoke jawitia na makwele lole alangudo ko yi naskerren tullen imogi ayi jijju jurgulola ne jiwosa kage kernga alkayne undula na dayon on recruitia na ine yi dok na ma setting kuro
0: ay dum baranen aldina tere kurayi na aldi sanen kurayi
1: egel na kabining nitika namas itti sunga ndi kunsu almas dayon on resi domon kago inegal kegil kayge kal korronga no undula ilole nagal undula dok nas on recruitia na nama ine setting kuro nas kay ngone kayinga ine kegil otan kergal undula dayon on recruitia ki bulli ndora
0: tarasia
1: kayin wasna kayin adayen dara jayin herale
0: eh
1: a wo burguna may yai nakan na otakilin kan gul kirsin
0: eh
1: asa angulinga alqwa takali da kariya nakaw ine na maye ne gwal otakainin indalinga dayin horre
0: eh
1: a nasin gwan bullinga le kan gul nasin kundunas already kaw da kinga jigitiyengi Ah, nama aso kami ngal kela saye, nina udon jayunga na galdu mangede, marang oton sogle. Dola erikene ji jalu, na do kenes anguling, na kwa dogen kami ngal al bulingi, wala gal al jammel birnyingi, al yangwese birnyafi, na kena asa indeling, na doge long al denkering, ah, koronga kayin neski nga jigiti nga, wala gali long al otanga kayin koronga na keden dora undula.
0: Ay, doyen bara jibat jije gila la, ye dulding kwe ye male wo pa katia. Kina mama ngala ela digle kuro, but digle kirina gal ela le songa jiti gal sa songa.
1: Kaay gal?
0: Haay, na jie, diyang ela pa gulba wala, diyang buro pa gulba jike ngota gil
1: wu. Na kaage gal kang as kiwel ba kangal itingal otakuli si as kiwel ba kayin undula.
0: Ad na jie, alka amintori ye, but dulding kwe kinga si tarasa ite awa
1: Eh lomfi ya ele tewa bay taras tegginte wa dimi en diol bay ranga bay kalas bay timmin pena ila ranga
0: nambe nya tegnala lo bal ridigdo dinene tarasa piaba
1: oto kul gizja
0: e gen naji eten sogle aja gira bana kwadi kelena na en kamen si lompi al piana mara timmin asa piaba
1: na kale ka tori asa ja
0: wa bat jegil timmin asa piaba
1: ni azawrti ba
0: kin kan si kul kayi
1: na kalo el timmin dilimba
0: al en kamen al Darmasi tole ala pia bakal.
1: Na ayon darma kia ngasa kia walu kulunga.
0: Ayon la, ak darma na birinya tagi avajura. Bailo na mandaran dendio. Birinya tag. Ibat nama inka mea galie. Al oso madi yuni na jaba galie.
1: Oso mai?
0: Egal.
1: Ne dezingwe oso masake?
0: Na gelkang belendenga melei. Eten sogle na makele mang. Na surunga si jure di kurul mang. Ibat al kawangele.
1: Na kajuroi
0: do alwonde ngu alwonde njangosi imbelen tarasa laiba na edel si jaro tera iri ak era birnya lai wala juroi
1: ale lewol ala ka wu tar alduwe mbelen anisi gu tarasa la fiya ba
0: tarasa la fiya ba
1: asan redit test ba
0: egel
1: ni na kilon jursuma gol wala kormin jursuma kene ka be yana ngal tori kengel do
0: kene tori dokang itin kere marana kan erdigel nen kere gal olo
1: olo yi
0: egel
1: ay
0: na olo na ka be agal kati
1: ay bat wo burgu bele disijel katarang ini rinu ndenga rarawa
0: degila la
1: aye ka wala salumba
0: eh
1: nami iyo
0: eh
1: namas kudwim barang kwe oro kaiti
0: eh
1: kala na indreng a koso kena kom
0: eh
1: namas kaiti nama elna jumu ababa nama oto ngasang iyo
0: ajegila ba
1: ye izikwe jang
0: ajegila ba kinsi kwe jang
1: na sembereng abaji bastalla janga ay jiwel ba anaka alimi amba wani alimi kingwe
0: da bajio
1: aga alimi da mingwe amba ka ay gitol neji kae niko to kae bulone neji oto en uru en risial jaranga oto na injiro focus so janyena
0: musiba pu
1: anjo ba dinkiringila alkerines in dombre janga
0: musiba pa
1: na mata budu je wino masla na mata ko ay la do ngwe kae nan ta kae daga yuba inyela yaji nyemun asakwa ulu kai na surunga
0: yeba
1: kulitia
0: era ba yei
1: na inyela isa kinga simpulingi desa duolo mfisi miren jika si tulela jaba
0: di badba na ela nama kinga nama kenge kela nama iteng abanko age al mera mage na kela nenko nama gal eria pado kerke na dok iterik ela le songa pai ak jije gila le na ete duosi surde nan tolle nan beri nyai den darmanan tolle namas kundula ke eridik kuliti ana diko mala teringa kurse le ya duosi ya namas jalo made ka osur kile diko
1: kila kwa fotala kai
0: enda sa kwase amir tinga ka wisuriye
1: na duosi iloni na duosi sur kuye
0: ai bat azjake ba
1: nas lo diko sai
0: azjake ba yeba
1: na ila dog nama kwaringa kwa fotala nga ne ji majramen ki nei e ki nsi dogis denga rorongo na du kwaringa fullage na dilla ci kweri na kwa dilla nagal kwel na ful king kweli
0: yi ajegina ba
1: ki kinga si ye sa lompi ay la kwel kiyalang enan kalo
0: kan kidaran kidelinyet menen ganga
1: ye
0: kidelinyet menen ka maraba jal na jona jegira
1: ne ka umajram ben oyangi imu
0: yago
1: ye birnyingi wala gal dayin diwe ngama dayin orre ngama anial buguli illa non al kulu yi al kwa lon kariya wala den jay alye silompi fia
0: lolo den jalom ela baye silompi tassena ntewa
1: eh
0: baye ina nabuguli
1: ele
0: ina buguli batba
1: ele ne buguli
0: eh na ela ye den
1: sayina alqa kama ane aljamaili
0: eh batba
1: ele ye bugul
0: eh adiga
1: yani ne ina lomba alki ki ulun jalungi
0: lolo lolo
1: kan kiden ton dayin already ko akin dunan nen digu dirin men ulmel
0: eh
1: laki marum buguli
0: batba
1: na digal nen ki ruriti na dai na galu bo buguli
0: batba
1: na digal nan fu kai nen do buguli
0: na wonken senga kera ge kenja ele kinga sibat inan
1: dom ki ele ulu algi tewa inan na makienka
0: batba na inegal eh jegil gal
1: nay
0: eh
1: donc incoming al erdike dok nas kwa kangule
0: eh
1: al do yango e kwela lan etinke ban kwaran
0: ama
1: ding ibire kedo nakani
0: ay jigal badu ko keren ji hinagal e kwa kim ban nay kende kase tirgi
1: star ay incoming yinga sunga ge lobi lol ji jolan appuin
0: eh
1: al bay dele kanya ele dama kinye lage majaram ben a barentin jal
0: eh
1: kin al bullingen kwa kwa takalita kirena skwari kangule ka wela san dele ke ti jage al ngi dayenti ta jalba
0: eh ki sense ki walking as son taraste homang mana jiki dingi re lengel na janyiti ele ji source bas jorel source tarasa jawana te ya jawba do din source engel ngi te
1: ma su wajanga kundul
0: no mara enan ke na su wajanga kundul na soronga siki uto nga songa kaw denja to leba ona enan kaw inela kinga si dayngu tewa lombi
1: asoi

Kwingala doki kilma simoya tozan kendeskaya na ka kilma gizonga simoy tina kundino na kunna lom vendem bele krizing ini na ki ari kereska madini lan kaba ilan kenes kumo na lom vezes to le kiwi na kai kilma lom vezi ada yue na ma chongan de kwenga na ma yom is dan kwel lom vezi kanyiri ilaba jameli ini na ki inkai alanga de kwengi na ini inkai alangi kale gis beleng dakke bela kwing alanas kalung na ka duin suringi kilma zon simoya zon do kalung ni kwing alas kidan bele krizing nama kawalang enne bele kagi lala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis nama ya kwada imbele di alkwala ndele kagi imbele li ale imbeleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya talking den karalinji ala lombie beleng wellness kelkam in mala imbele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin ko ala imbele ji bagi fial na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila to ngala fedi ba idi na nas du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zik kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam.

pela na queen ala keingo adang ile belazi kerkel ka ala de ngan kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis imbeleng al tonga au tonga au keing tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwerde ngai kwa imbelele kasana ada ngai kalu imbele kwerde ngai kwa kwerde ngai kwa tong ok ton dik nyoke ilamin dawlo ngai leba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na na ribidul ba fe di dinga kain tong dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na namai imbele lombi kwerde ngai kwa benas nas kelkam.

nema wale in wa al benedin beledi kano nazin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wale inno sanga dinga kwari ngal ba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi ze bas kawena na lo di kore kangudo kuin ala na kuin kinna kilala lombi ndora be ya kringa bangu ba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedu njang kwazin bal fie kwa bang kikion jitio kin kul kio kareen bawe ba lakin ki lombinde na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide ndora baza anka ba anne jitio ki kulin anne ngi ala bas kawe na jarwangi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman diole imbeleng indora ne ura jitio ki bulele al baza la ki baza anka ba ki kan baza anka ba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kay nan kuinga kay na undilo nan uraji to kulga zere jalena hinde mbazin jeng dem bagi ba kay na bagi kaw kay zina yezi kwel kay zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kay zina in dio kay doing gel masubuna na subuna arana kaula na kay na kaw kay ngarji ga bas ki lombing kaw idi ne ki wonso ngaji jameltewa idi ne kinzi kan denjam milin alba illai al ade ki yezi kalon denjam milin bay lay na kwaga jiti kwe na ki kari ga kauba ezi bada kauba den dora kwel adan songa kum idi ne kalon ziki e ki ki wonso ngwa kwel ne kalon zi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalon e ingi tonga dan izin kwa drink kwe ka dalon tinila alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne bela jitimo so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink kwe jang bagi ke so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fago adan ki le katana adan ezi ngalun time bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kian kazi bai lezi dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhan ele belazi in belangan siya kinzi kalong in egin ini na kaya ninyurungo tefya adhan in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingolle ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jiriba bas jene kakire jangi dina loka kirele gide dalle danga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skwi na ere kabaze nyalo denkwela dembagi amin.

nama kwelelen in kwa ji al insanjang ne lom fifia tarasin kwen denjalong le ji aisi jemel din surle nemas in jemel ka al insanang naal tulle ang naal tarasin kwen ang ina al gilom fifia denjalong le simon kwen marang abaji sejel kisense al gilom fi jisi denjalong le tarasin kwen via di sur si dog ban jawngi ne sejey tullenin kwen namas injelung ka al kang nina al sikaduin sur si alung idina kwadi anin ke wala gal duori nin ke nama ila jalung si low alan si duoyin kwa ji al tulle yang wala gal ji al innan jang wala gal alan gisin kwa fal kaminga ji marang kisense abaki kain si surunga singang sekel na kain si surunga si kalung a takati na iba alam ba duwa ila nesfal kasi yungkwa ji alin nanjang na makali aong ina si kafila ng alin nanga atin ji ilong anas king sifata kila jangal gisilom vi ini na jidele ngan si ajel ba idina kwa kul tori nga kin algilom vi viado tarasage ba a kijoro nga mkora nga nandoki kanjalo nga algilom vi fia kwa adinga ning king na ye ning ya kurra ning yi na gal ning wala gal ning boro yi wala gal ning yani kikele jalunga yesi lomvivya marang ye kele si siati elba wale yesi aslong intiaba den surin dio nama jan alan duoker ennes yesi ingwa jitaranga sa jalumba din surle al digna ukeny na ina longa na ji al inanjang lianama ilo duombele si bau na futoni nkwenti nama injaka al inangang nina yese induobele mara lolo ji din sin sur si jalung kika koranga sin jalung kijurunga koranga sin jalung na sindog in jalung kisense ka ming inai se ka warwa belen dem bondele abo maidin ji jawngi na lom visi sejea algiye ji sivia kiden jalung na kiden siming gidin sursi bantara singweng ira jei na do sin kuro jang na sin a in jalung ka duo ilale wala gal duo falin len duo falin isi se ala elba alanye enes kasi inkwa ji al inang na inang jang lolo idina ka duin sursis alung na alsi gidin sursi jalung ilaba sungay idin na duo ker matining enes giziki bele ilakwa ailan gisi jonde ne kelma sondore gen wala gal gen gisin bele di kwa na may fingi na gisi kilalonga lerang al jijanga matining ji ila eridi le akenga ba marangi al gisi lo na ko ile sen gisi din jorun dio ko jafia na ma enne sin kwa jimang din ari ngal dile ke tole ala e bakangi idine ingari al ken jitinga inan na inan na inan be na jile ila bele sin o futoni ko enje na ma janne kenga njab na jo na utonga ke la ja na nyi azan ding surin dio ka ba ne ke dig dog al nin jumong na dimbarasi dingir kelma sondore gay bizat ingariye amanga lesa sunoke idina nin jumona dimbarasi kelma sondore gay dingiri na mafingi nes utonga ke la ela al din surin dio ka imba na duo bi duo al si den sur si rigiti kwel ake ba kwa nyet al kan kai surunga si udonga si mo kwen udonga tulen kwel kai surunga le abad duo kana ingwa kadu insursi as rigiti man ne ngindeli ile duo wa fie fie ki senze idina matisin duo kersi rigiti man ne jemaran di sursi asin jemba ingari nama yangan kenki dongale sa sunga ke nama ns ingwa jimang ingari al inam fie ila dem bara ila nama jene duo kersi ngingo na duo kergal nama insi kwa na marang finafsu ila tile ila arisi yenin ko ila aldin surin dioke marangi dora ila gis beleng al dora ila alansi gi ajiba indo al arikene ya ko ilki dora innan namaskir ringin ken koran ko lingi idine ki sense ya ngayen kien jurunga sasunga teyege na jurunga teyege abas gar rubin se bajawla idine juru ayete ye na magal fingin se rubin se bajawla gal dobba sasunga rubai inama yene ki ko el asen in kayim kan surunga ling ka ma ma kan duin jalung ila alsika anga ne lom vivial de lengang ki sense ka ilale alsiel na dogasa alung jian njennes kasi injwa dile al eridi kena tarasa ibe taga in aising wa bola gal kataga bamang abumba alan ona kengan erila a alan sergi na el neske duin sursi kojoya a na kan di embara tolla na madogisin amin algi ina settini gwen bano na uro na ainga na gis kem baginga wala gal keng kari kwasi ngang age kiborai.

nama ina lomba al arihoy alangidi sursi kengang sejay bara walagal baranga nyet albang kankel jam ko anaskel bam a inye ariho aiba wala ina lomba al dinta si ki dimbara ilang algiye gisingal low in ari sejay ye ari apai Paranki aising kawar walagal aising kalung alingeri eri apai ille abaki kurgulungo nestaga kiwo in sejei kain surungaleng namandok lomvinden sabba in al eri iti alaiba alanki kaunuske ngambudakaw. Barangkain kungileng alki insana kang nang kwa eri iti kang lomvinden tabung namakaw nas insi kibudakaw nadok kain kilakaw alkain jorungan kitongale kaing na kain kilmanga nas ergiti nas belenga walagal nas doitia ina daulong ila idi na daulo aba tabu sabato jawe koro walagal azumba ke ila sabangere tabu jawe ti alila daulo ke kido gal insana kang namaki ila dorai na indalang kanni kain kilmanga nama ilonga nas yenge ingeli sabadal kengan tabu kawe walagal sabadal ki kengan bamkawa yembas ergitia ne kengan kanni namaki akwel ba alan kikin koranga kanni asan kain kilmanga si tarasi ningwen tiska na dokain surunga si se inkel innu kikin gudonga alkaw alki simingi na dok alki rumingi kain barnga walagal dimbara walagal ayiduo al elnes gisi kila korronga ranga di surindio di sur ajagilba al jikorronyandele kangi idina ila kurringdele ninke ila kuringal giye gisi lo dele ninge maran doras ke ba alan den sursi sin kwa kal inan ang nama ko ila sen den kuringila si kidin giti jango ila orai ba abaji jo jona di surle korron kelu ne jona di mbara si njwa kal den surle korron dig na o kayna alun di ay jelun ki sen se di mbara ban dora te yele gi a ja nama jundi na do gisi nyingi abaji ki sen se jona duo ila si jeya al duwa tulein asa kilma tuleke marang abagal jel nasa jerri nga bay dina nang kwakin abasa jerri nga bakidin kilma njiyo na jel na jiyo na duwa ho si katab jeya galdog batin gisi ko jajala jingi idin na jiyo al jalu na di surin jiyo ila erike na jel na stara sinin kweng ila duwa si jwa na jiyo singang asgel ngingi ba dog mungkin nangin dora korong lengang gisfago marang maidin naji jensi na ayera jaba jawngina tarasinin kwensi jemdin kilman dio na jagil ay duosi alanji jona katabjura idina ki oridi kenas kan kilman ki tongale juming na tole ayba idina ki sense alsi eri ang awngiti ba alan ki nungin den dio wala gal ki kilman den dio babam ko bunki kajala na makanni na kwa ho nga singan kengan katabakel marang ila duo alji kengan iri jaya katab jaya mungkin nen jabua idi na min torik mitil kengana imbelanga al ila duo mbelekel jam aisa kola rengel lakin ila duo aisa jisi kola rengel den mbelekel ala jamba kangi idi na ila duo aisa kola rengel jisi bain kuru iri adem fiyana masai kering ereng nez jisi lel idi na jial kuru ngiri jol ya halen jayi ngana jufungo den jufungo tabsi ke sunga marang abaji jawnginas geima idi nek nanti ni abaji jawngina di sursi jingo ka aising umon kin koranga si walagal kikai koranga ya alanka awngina innan a inga abaji ngwe na jijingo na dok lomvin tabungina jiona kin jingo.

soga tabu gwalen dilin raiba wala dimbar ale dok raiba inama yena longa dingalen kain kogin simon al kain kiton ale ke al gulon fini erbesi de kilma simwa ibe no fini tine kinga sigi ko jojo ki koranga kernga fi ne kinga si jundi alen ki a utonga kilale kanne al tarasa geba nama dok ine kainsi na ini kirsin di sursi se ainin gel alji insang ila jang tulle ki koranga na erenga kiwanga na mamarang sejeye ina lomba alanji dora ila jokengang alji injelwengi inyala kenga ba alka kengang aningi sejeye insimin alanji dim bam ila aljabung bam alam bam ila bam tulle kisense idina bamalye tulle kenga ayori sigi aljaw basejel ingeri alse nang kinjalunga si doksejel nang di surinden jo king surinken ayori nagilomvi ini atiji kurajanga di buddeja king in sifata gal gisi lomvi ni jibasejel nang doksi agni ngindel ingeri kal duile ken algis jamali kasikangi abanin tulle kenga ba lomvi kasala ini ba anningile duokenga lenes gisin kwa ingeri dile simasa uba basin jo king kuro lomfilin so to lala ke bakangi idina ingari abanin sa so do makya ba kasin lomfiala yimna yasi longa duile ingari alan sa so domi na dok alan tarasi a barnga na kainkel jam kwa kwa nyet album lobilo donga ge anni kalan duin doga diele fago na dok si email kisense dain wore asan jeyngo na dok iya nga na mando kwa nyet al ka indel dile alen kie sur nga zi siyekeli ki kora nga teya nga na ki jere nga teya na ka andiye mbara tola na idonga anisunga na dogwele alen gibi nga si aungines asikier ingwa aba ilon nesikien jingo nga banga na dogdaile janyingi buwelingi bas bawar kien kilale dan jeldewle ine dan radio jeldewle namaz buha ki al diele janyungi inange nankwe na dogjingo nga kila al sibi banga nesken kurwa banga ba babingo kenja winga bambumong na kiborai na borafatai na maskaiti sogote bukwale al undula

osoy kibra ina borofa tay orre kwa donga kanni del dindio lobi lo albain alangi dayin olon bulel nay bulel nek kirebang kani na kea doken apanga osoges kaw alangi dayin olon bulel nek kirebang kinna wajana genes lom fi efero ne kinna kwa donga kayin na lom fi fulo ne kinna kusi na lom fi kero nga romany leja ne kida sallanga genes lom fi juru nga na kel manga sursa wa alang itka ayle ki wanchi jan kibra ina borofa tay todo kela asan dayin aldika ne nyadding surnga si bamang idine ki nyadin surin kang a alan suru si kerel ki koranga nyet ne den tari ki tawse den orren dio inne langi alkoen kam ma lawlan kanni duo bi duo idnes ela adis taw ela adis galdi ela adis uru ela adis fira ela nyet albadan ton dio kidi inne lang yayi a ki boray na borofa tay surnga si kirmo alan ka gil kwa alkay ne ki alkay na domaina na dem berali akriba al danjin woni lambelen ki kwandali ba no gina corona ko nas dentombal kelkam na makinga nas dem beratum kago.

0: soy kibray na borof tay o rek wa do ngi kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi ne bel asan kelkam nas kay njuru ngale kat ko iding ne ki tokkan na todi kew koro ay ingiba o soska o daim basi ki ay nga nay nelan kwa erikera la kwelba alba daim borung denti yin kwel a kibray alan ko ngay di bagi lompile o sogeska o kibray na borof tay o rek wa nyedding albela ki ken jalungan kergel kikem burungan kergel a ferraba na fago bamang barnga sina fago al dinjal dawle kayin idin ne kiya kwelba alan erike nas oredo si jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyeina illole kago na ato danji wona ma illaina inela long yeki basa kwa si tuse kaw wala ki kikie nga kamba ila danji ngoy yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kikien sa kirgin wala kise ila bele al dang erenke a ila lena makel na kirsingo songa a ine urtoto na mengange do al imbeleng alie a den surin garimi al do den surin garimi kila na beranga ongalge do al den surin garimi kem beranga ongalge e ina kegil kay beranga ge algi jundi na neski onga simbeleng ajura kakan kayen gigengale a kiboray dik nama imbeleng yalba irising ila duo taral imbeleng chariki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min gigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imberatogi duo elimbelenga chirigi al elkimpi. Aifi na ila digle bi kawungi al imbeleng asa kwasi rigelo la sa den sursi gatfi. Al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei al giz jijigidi kel jam orre duo taban ki ine bachkan orre yin ere nyet ki duo tul duo kamba ki orre ki kem koranga nyet. Ila yungu nasa kawungel ba orre si. Nama kit kaming alan duwa bidwa delin juru leket. Ami algi long jo fe juru nga urgulo na al kurgulo nas kumong. Ila duwa sa sursi ra gatrigel. Algi njaming algi jikikidia. Neji jang na jandi nas gari msibisa nga jandel na donga jaro. Algi jang na njaming aise jikikidia. Neji jang nas gari msikingu fula lo jawlidi. Algi jang na injem min aise gisi kigidia ni jijang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawliti jinjem min aise gi kigidia na garim si stawajaldi jinjem min aise gi kigidia na garim le juel aylang inni jinjem min aise gi kigidia na garim si jan jinjam me jikigina na garim sis koranga jawlidi alan jigedin ereke jinkam me se jikigida na bisa jennalan garim sare jene skiledi jinjam me se jikigida na janninas garim sis tusu jawlidi alan din ton diokari jinjam me se jikigida na garim sis kuro jannene nun jennina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kamba baldan dio alan keria dikke na keria mehwar muamara ne induo al kingudo nga sefi ye al sherigi na mara den kelmo dio no ma imbeleng ayla kase ese kigidia na ile ngung ela alan kuingi se aran na galji jang nen nan jow indegi awle na ma kelmang rubbing sike hasad al ye ila kuse sefi akwel ba san dengin kwa lolo bara inyalay ba al innanja meram inyalay ba al innanja insi illo asa jawlid batar nimpi indo si mbisa la janniba isa nimpi indo si tawasa jaldi bal kurwala janniba ar riajeling den ereng yow mangi sen beleng gisi aisa ba duir ringiti ding alka ini ay wala sa kay neng aw lia delom na manja indo alges ka jigidi al den kelmay ne jitti du ngereng ne le do todik aslonga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia na ila bisa asko wi ayl ani kawe na kay alanka duin jurule anakilla kuinkin illa ila si aslo nga batori garim jijang na bari jaba di source kuru jaldi inama digi indok in balda togin diyo na kirsin na membeleng alkel mangrubbing na membeleng hayn dualgi algi ka haqidempi aygal naji jangnas in jamming jala jouba garim si jala jouba anesi jalunsa na anel latar di won redoy anesi jalunsa anel ding ereng innen jaro jaru jisesen innen pia ji jalunsa garim ille duo al innen kire illal den jitti ngain al koelesen jisin innen pia ille duo al gi innen jamming ille duo al yei na kwasi innen kurweni alangis jisikoto ngon illa duo al kakiri al farisi al anen anen anege ji jang tarane nanjo en yei ne ji sharik jang lele ne gal di sursi ani gelal ji dahiya jam en e kiala da ngere ngola kengalo kenganan ke na bayin erisi as kay ngoba ban innen kay na masin dine belo nimalulale an komba na kain kuldi an komba na ngain kuldi an komba kurungle an kago bana kain kuldi an kago bana kain kuldi an kago abas kain isi akulelba gari mingereng abas kain isi akawrelba gari mingereng indigi ngangene nengam bangari mi nadnes kingi ngereji tv na nadin jarui na aldin jaruy galki juru ajriba ba kombo gi nan jawiba na dawi bora inma yei ay garim asilonga mayna nga satunga asa ki murta nga killaka ngal kati ga gi na horrage asilonga baski kima na kayni na kayn kilmanglen hiqdi alkin kama algarim na hagri ki kan zatu neski kawlidi yani kayne mbelnga len nelong yak ila asang sila adeng murtala naskabe no men murta kila nyet kabe na kamala nyet kabe al demba akwa ba al kamala na murta nyet kabe ila len man na makawngi nas kayn orna nga si kimel ideal orna ka kireke duwe si mang wudu dogala ambela duol ka kireke kirin jaw nga sakeba na insi asang ko toyngo gari min nyangis ben na insi asang ko toyngo ayin ka al inen na inen na inen ba namaiski la sin yeddi nguri kawe kikar nas kema tara ne gari madlumba namakele na kain kurro ko ale kawnge elle be lele dual al ka kire ki dual paris ki namaz do kema kikang ya kikang namas kema namakele sis kage gari mina ne lan tarifi ne ji kike tariba ur tara ne lan na sursi kidi mbari kuru jaldi albaki lele ka gona ma kaungen en kama duo arriya na gut pia na kwasi juru ngale rijalu alan kwata bun kiolki na ma dokti win kema garim si garim na kila kwasi nyeddi worifia alba lele ka go na ma kaungi nas kay ngufula lo kawliti kay ngufula al ilale ka go na ma kaungi algisi lompi kiyo ngasi osafi aisa lompi osafi namas pagi nga kila lo kawli asalon pikien daw nga kila amzat al innem fingi namayeyina illole kago al garim nyanga neskin dogola nundara kayna sele nunsi nyaddim bawa nikin dola dor jundi nama el nikiki bam naji selay al dahiya jamore ji sherik jam imperatogia in manang sherikin kirsing ya shiriki indua eldengi dikinkin ongal ne aba onway rising indua isa kiwa muamara fa indua ile kiwa hasidem fa indua ile kiwa hagidem fa nagal jijang nikiki etare baw kingin jagingin ere na dikinkin wori kayin jijay lan ide anjaimba osoyi orrekwa seto kay mara awna dileke eljam ala ni majay na danjuru le askar riba urtu to agene nengange ulama ngagene nengange e kisi kay ngosi imba berato gina den kisimo o soy ne ke boray na borfa tay o re quoi nyedding albela donga gi kanni a o soy ki boray na borofa tay albela na bago kwa ki nikiyen kona galwar nyenge dabara Hussein donga ki kana Hussein Abdallah Adam osoges ka ki boray na borofa tay bara Abdul Khalik Abu Adnan osoges ka ki boray na borofa tay bara Abdallah Adam kaka Sudan donga ki kana songa lobi lwal jay osoges bara bara sada tule osoges ka sada tilo amma kuleng Burgos Oraya inelan kika falai sada tule donga kani bara Adam Abakar Abu Samir osoges ka ki borena borofatay bara sada dogistu ikawidi na kwa kengel kien kona idi nye dog nang lia kenga na do donga kani osoges ka bara sada simotu igis kawidi bar nga nyet albela donga kani alandeng olundi le fagel na kaisi juro nga kanyedi alan ki le kaing aliyenge osoges ka bara mustir osoges ka ki borena borofatay bara Isa Ibrahim Osman osoges ka bara taurufugo osoges ki borena borofatay osoges ka bara Muhammad Sharif osoges ki borena borofatay bara Komoro Sefu osoges ka ki borena borofatay bar nga nyedingi donga kanyal ine bago ki borena borofatay bar nga nyedingi donga kanni iding ne ki surin kan osoges ka bara aljina jaro bara Itir yamba osoges kau bara itir yamba ki bara ina bara fotai twigis kau di bara itir yamba osoges kau bara wede Tehran osoges kau bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne ki surin kang
0: osoges kau bara aljina jaro bara osoges kau bara itir yamba ki bara ina bara fotai twigis kau di bara itir yamba osoges kau bara wede Tehran osoges kau bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne ki surin kang
0: osoges kau bara aljina jaro bara donga ke osoges osoges ka ki borena borofatay donga ke kanni alandeng olundi le fagel inelan osoy nyeddin barnga albago osoges ka nyeddin alan kainas kaydidi nas kain surngasi roga fugo kaw idine ki surin kan do akeba isenyingi abaki kambanas dai sursi kanyingi elay ngungi na surnga donga kanni osoges ka bara izeddin adam osoges ka ki borena borofatay bara izeddin adam dogi donga kanni songa aljel na jago bara izeddin tuigis kawidi osoy ki borena borofatay donga ke kanni bara Abu Nuren osoges ka babu Abu Nuren Abdallah donga ke kanni Abu Nuren Abdallah ki borena borofatay donga ke songa kanni lobi lo alji jang alan taraz jang osoges ka barnga nyedding albel na bago alan innen kainas kaydidi den darale ki borena borofatay innama yanga na do banogi ana corona ko nas den tombol kelkam na makenya nas den berta mun kago

wasai ki borai na borafatai usaskau a dai majiran bayin bungana lompi deruru manleja na inelan kwa a na kileyen kin a na kayin marra ki turule tare asin kau ba na osoges kau dai orde kwa barga nyedding albel na bago bara osoges kau bara adam bakar samir bakar osoges kau ki borai na borafatai bara satule sadatule osoges kau ki borai na borafatai bara satule ki dogi donga kanni barga nyedding albel na bago osoges kau e ina kel na dembera awle keri kikinkan a bera aw na mais imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidima en jammin kasi aisa kwa aisa istamira kwa wala kwa aisa kigidia indi ndale ina jirsin na jawngiri na garin si lo min jaw albaye ina is innin pia ne din kilman dio duelas jayngari min erin alye ina is innin pia na marragal kuronsi du jawngi jayng na jotwen alan kilasis jiw na karrajawi anan jiusi na karrajawi na jawngi ina in kaw jamming kasi aisa yejige kasi aisa yejige na jayngkerrek na jirsin na tariya jaw ba inelan kama na mashaku ajaw na den fi lakem egal na den fi lal nike ne ji reduo ngina jaw egal allon ala ba den fi ama duor re jawi a jiken kan ko asin jaimba e ina kel nen digisi karo al den awari ay beleng inen ay gis jimil ale njami ngai sa jiki gidia olaire jisi gis stamiren ko na jigal ki le duo berel zatu algis jijigiti zatu na baye to engu jijen na kurojen ni zatu alang illali ninje ngayi nenen kam orre kwa ngayi nenen kam todik asa kindi kikense ga kirsen todik asa kindi na dayin baru illa sultanin baru la linal gari fashir asa kindi na squad dingal danga kawingi kendo mo kwa orre kwa kidien bugi alkwa in kawe der kirongi di ala keba abonga na deiba na dogola al barang neskien barngale bare hilla fugo al lo bajle kay nabi na kongbay nasbagin innen nin kamin kila kwal ila surule ke nyet na nas to dosya kango ba lolo kwa ban kama lolo na inkilel orre kwa bibelula surudang ila nyet alke ken deman tabuwa alkwa dingan don akede bibelosi albasin dem tokki indemle alkwa nurgu kania kake inama tari tarai a orre duo den orre duo bele asad den orre duo den sebelen kela amba ben bele nyen kaslong lolo ina la ngaiba duldia ke bal komol moli na man kiana e ngai nelang albaki kawrela bafago ngai ngi na dogi si kwatara ji oredwo ile duo simang asa lompi kwaye si a keng jalunga abas jalung na domburan dio jigila koro asa jinya ba rojago kawra asa jaram ba aljago al awuna ken os janni wayen ala janni lolo orre ko ben kam ha indum man yal inenenin atona ma alkago illale digi ni induona ma yei al imbere asa yei kigidi ne yei ne den source jigidi liade mbele arising nyet lom ko angidi jabidi ko angidi al bengenenen kaw al bengenesinen kaw ne jiza da kiyanjang in ay kuigal na matarray duin wor kwa liya namas kilma duila jain duila sungin illa alangari min irijagal kingi sis boydi labisa idi neji janas bisa ngunduta idi neji nena kuro janena ji janas jin jimel enen naye kana ji na nayen nyet kilma ngas kimbalan kinni malulla le kay ila bele do ngaja sesi dayin fallo kerkela nyamba idi neki darma sabato wakendelba dayin worre ngere ba kense nga kamin
ine liana ma jaw ngi nay kuro junge ay le kuro junge jama ay kay ne la nga bay hay kay lo la nga imba ay ka sa nga otto ngo ba nay guy kil ma bu ngay na singa jomi ba ngay na nga jabe nga lefya neji duldin ko yang lompi ne kiki nga rafya nangi jaware ki nyet array ne naji to docteur nga zaimba kay ngi neji din sursin jelu ji la lo la jaimba jeli la lole ro ko nyang namay la lole jakago no redu pellet inga jaru ba ka boru in alanka den kurian o redu pellet inga jaru ba ka du ngor reala lole ke al kwanke alan dangan dioke in nama den taray ne ji din sursi inga jaru ba alan la lole jago yan din sursi ro ko nyelu ila nama den taray ila jeena lom le jaw ngene di sur si jam lomi jaw le nama jam yaisa kawe le nama jam min aisa ka kawe ne ji jang tari do aljija fa in den taran taray in den taran taray asam bi balung alan kiki leking alan biki leken o sogis kaw ille don nan songa kay nga na kirsingo o sogis kaw alan kay nga na in belele kirsingo marang baranga si songa donga ani a alkele na kagul na o sogis kaw kiboray na borofotay alan kay nes kay udonga testes kaw a kerek o soy kiboray na borofotay

osoy kigafalay nakeyga orrekwa ngayngi naskawla na kara na wargis kinkeyga iding na nyargaf kengudo ngafya nayla ni madidde kena doktara salongo laba osoy kiboray na borofatay bara Abdurrahman wal Ibrahim osogis kaw kiboray na borofatay osogis kaw bara Mubarak Zakaria osoy kiboray na borofatay ferraba nafago lobi lo albibayin osogis kaw akeyga alang induon kirsingo alim minambeling ina induo namas namas duyila kilma ke den diyong ere asalong kigari ming ere. Marragal den tari alfi duo reyina tarifi. Induyila din kilma namas inga agingi ba. Na kerrek dingin eri jelu na kusenga indela. Na kurro nina zaimba alang kerinjawi. Innama tarray. Namay kurro juunge na njaming ahining akaila loli alanga ahimba. Nangay ni nangji jayeng na di reytara jawba ay nin jayeng la lole. Na dual kwe la lande kulum pisfia, de reyntari yefi. Neji dual reyntari jaw din kulum kanga asinke. Asinke ba. Lianna manja maya liyengen eskawi. Nama kawngi na belele kayeng na tari liya kayemba. Ngay ngay na belele kayeng na tari liya kayemba. Nagari miya aba kwa bafi. Niki aba kwa akawba. Ngay ngay na akawba. Nabas awlalang ila tari a ba duing isi ummel na iki kurajelel. Duing na iki ne duing kikirel. Na isi mbeleng idi ngalang ingari msi jitija algis kaja. Ka idi ngalang duing isi jitia na makari ngawungi. Innama yene kidele kain. Alangari msi karrajawi banjumong na deng os diimbarai zatu. Nazi isi jan zatu. Diin zatu nas gari msi jan. Egel na makari ngawungi gel. Inawa den tarray. Na digal garim ela alan di ngos karlan jabia yegal toy ngalan jasi. Inawa den tarri na kene nin tiri divi. Jayengale. Au nas kanjuru nga tarri ka orre kwa. Alki ayanga nyedin kaming orre duo. Dayeng tarri alki tewsey. Duo bi duo den berale. Se duo kerle ke la nyamba ba di le ke la jamiba. Ne duo la keba na jisi ing irel ne di ngorre duo. Iri na abadingi di eri enga. Yesi anang karrake den kilma as tirelba. Di le den se keljam. Dingi si ajanan ba. Anang kiyang koranga kergelge. Iri na den jayin din jayin na den wari din talang izak. Kwasi orre nung le nung na ke asang kikang na den kilikay na skan. Niji galal ki lompi ila lole ja alangi nga jamimba albaka ang na komon manga. Aba diimbara elnes inkwa al inene inenke ila lole alanjuru jurgulo. Nasan kain surunga siki kan. Alang induon tarako ba alia ine mbeleng al dahiye ne sharigi. Ngayin asan kain surunga siki kan. Na alang surunga kurudua kawidiba. Alan surunga kele. Marrakilo le kain. Orre kwa kimbele ngan senga ke. Abas deng erike. Dinen karabale kini nyet na deng temungi rengi. Orre duoba nan. Iding alang do alang sitawatan. Walasa nyingi marra nan. Marra ningkari msi kurwe ni alang ili eri. Diang orre duole warifia. Le erinawa nimfi wala di le akeba wala di le akeba. In. Nama dayin jayengali nengkai. Orre kwa kiki yon koranga nyet. Kiki yon senga iskirsing. Idi naba seya kirsi oba lompi bengi ngu. Nekin kien senga ge. Lo kerke lambamba kiine ba senga leka indeling. Surunga si abanan ba. Au nas jorunga surbonyo. Jorunga. Kalbang idne bindel zatu. Idne bindel beng. Marra idin jay lo lale alang orre si stari ja alang orre jay nga kileke al kwa ang orre nga kay. Alang orre jay nga kileke al kwa ang orre nga kay. In awna din jay nga lobi lo lale jay. Alang lo lale jay ma na eri jaw alang orre dufingi. Ila den taray. Asan juru nga sur banyo. Abas juru nga sur nye winye. Ila ba yenes kilma sur nye winye. Na bas kin aw sur nye winye. Bas kurro sur nye winye. Na bas kurro sur nye winye.
badain idi illa ari aisa dirdon di au karrakawi na be illa ari si karrakawi kain jey ngaban illon ana kwan insi abaka babatarai ki nama ille kain inama induongi al asa azay ki duo kanyindia ale sherigi nama reyazlomba illa katari na fi ki reyna tarifi inama yey ngayngi alam belenga firja jigil alang silin silinya badelin silin silinya den suruna pissinkein kuroni ngas kaimba asan kaingi si bakela na silin silinya in karul ingal kwambur wale kaine karili kwalo ngale kaine karili dale kangi le baja kaniba maragarim reingel na kiye bisa julal na undul le jila desato na jikuro ni nas jaimba langarim si le lolo karajo ine bibi na squas dola sin jual bel naba inama tarai na dok nama en kaming al a nama dai belenke ha ay alanga ka ba king hay ki alan ko toyngo am bo toyngo ba marra tarra al kene indel bi balon sawre kwa urtu tu wayng ange al jadon kembul do king ola jadon abide king kinge ke lege urtu tu wayng enela ulama no ulama al ange king ulama ho nga ke bomang umang ke langal galun do walin dio kinza na kila kwa al kinge za al gudin tawrakai al gudin tawrakai na guda kawe ba warre kwa in bera bera kakire ai al infirtike nin na ayanga ongalle dui na kuldinga guda kawe ba na kwa ngut kawe kain kuldinga kin jado kanin tarikal wala luwa ke balan tarifi azat jado kanin tarikal al nyar gabin tari ela orre kwa awuna juru wa kauli lia garim din ko ensi zatu bow na derre tarifi na den juru li nas urrel nan din ko e jundine jinan zatu nezim belen jiasa jol din wara wala din baye ye gisi ya ila koira ngayi nal uri ngay sangi lole fago nanin ka nga baji ay nin jalnga inen ngi na din ko esi speed ne gisi sidi zatu din ko zatu ma din garmi zatu bi ay virye na duwi dina ki ne le do ri tarifi ne le ay ko esi nga sangi jwa bay duo al ye na garmi ne kasi ajundi balan ku inje nga tulege ne gisi idi egines ila lole agwal kwando lako fellet asin jwa bokwezi na kwezi juru deru ko zatu na dembul dum fi zatu aba mangi jwa la gari min jirsin umman banji ero illa na mayey aljato undul na dingale na kene indel na makwa muwazafa kerela neki na ummala kerel kuringle na nin ka gwenne kiborai dwi ngore kwa awunas kinsi taras kegil alang inko alang akirsin bana tariko alang kamengal kirsin akoba ai nanji do re tari jaw ne dingi si zatu ken sen as jagoba ne dimbe le tindi bot na zemer tay al kasadisu alang dingi si ane jana ma umang ine jigirsin tara na girsin kabelanga jigirsin belenga jittonga gari mingere na gari njame ngduin orre na ka anyang na ka inne nama jittijirsing ye gari mal dili afako ba numa kile nama zden duila ki ngi di uiru na ki ngi kila dolam burido aske ba alang gari msikiri njawi wala ke nkwara ngazza wali bazaot inama yei nadayin ilike kwa alinyar gabele birsing imaynen diengi inama dien bera yali nila mba al duo al basho kuwa fi na fila fiba al nyarga bele birsing kiyangi si asan kayfiyen birsingo aynin ka alan kin kayna kwa nakilla koranga songage na dinga ba bele kwa alan sejeyi na jidingi si pie asa jaba din wore dosi ba sejo aba pia ba liafingi dina den sursi lomempi marabas pie ja na nyanga na bulong
illa ba islong alji jangne esi kia jebi en au alan tarikaw inela na korwal kilu alulandi jeila alan tarisi nankaw dazin dualon bagika kaw nama metene bulu na kila tarika ki ko la lan tarin ne den orendio ki beranga nyet ki koranga nyet ala ore do wona den ore do si ative vi ye intini lala ndingi sin jamin gel injangel injang ne jiki jang do gel kanyi ne marajina kana ye kai asandele kanyungi na juru wa tarika ala illa kaimba inden den tini na aso kwasi nga mintarat intari al tari nga ngina kawe kwa ben kama a kai na kai kai ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berringel ne bolu kai ne indel alan duwa den kwe adden fiya na duwa ngisi leddi na manin isi fali na yaiba naske nguwa nga njuri nga fali nama gari mti nasi nkwa inga duwa nkwe asa alonga ba al dogala dole nga nga fiya pele dalabura ba ya kinama yenge na duwa dia a orre kwa songa gido nga kani au na juru nga tarika surin jana ni ngoroboro au na surunga kwenye na surunga sikensi senga kwa adikini ya matulele haka kubala nkani kuldinga jato kenye osogis kausonga a in berak nina beranga iskein kina kwa na bera toksikein a beranga aukein kikafalai na beranga ausikeinga alan kele na kimberanga awinkirisingo duo ale sherigi ki a kiborai nali adahi yele kago mainan sherigi ninkirisingo nali aduo le kago adahi kembelenga ibelenga osogis kaudu ingorro kwa bandogi na kurono kwa zdentembol kelkam na makeinga na zdentembol kago kiborai.

0: Bibaynes kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nya ding forim radio le
1: osoy ki borayina borofatay osos ko dain yasi analom fi deru rumanleja idinna songa komola marra ila tele ye orekel sa ama a ila nama den tari a alki kaina ka bailasi ki boraina kense ngage nakwa osoges ko bar nganya din albel na bago osoges ko bara porpor mon ko osoges ko bara gamraddin adama adam osoges ko bara Abubakar Ahmed osoy lobi lo aljaindo kaini si la songa donga jani osoges ko bar nga alki kora ker ngabela donga ki kanni songa albela na bago bara Nasruddin adam osoges ko ki boraina borofatay bara Shakir Sokol osoges ko bara Shakir Sokol osoges ko bara Abdurrahman wadi Ibrahim bar nga nyadingis osoka lobilo albibain kainga asanda imberete bun kago duo ali imbeleng alesi inkriya alsharigi kale den surin jigele alsharigi den surin jigele ki bat al den surin jigele sharigi kile nema ngene kirsin ina dembera isle kera dembera is imbeleng ile duo alba imbeleng kase alga habmi jankoy Nadigle imbeleng ingari kase sa faridenga. Nadigle imbeleng al yeyine is iringi garim. Inengi tara. Neji ayjawa alan jundi nekiki eskuru arabanga. Kaina jundi na mngisi nduo jisi fariden via. Jika anjote yungu balangi lirisi karrajawi. Nasa jiwa isa jisi faridenga nedigi ayba. Neski durukawe yane. Intile loa jeluba alang din sursi la lole jarang. Baramba jowunas jayina inani jami. Ini le duwa itara li nankari al sharigi. Nangay ngina jotu alang din sursi ngidi jagigil. Egel neji di reitare ajabona duwa reitare jokul. Anjuroba inning. Egel di le mafru di sensei ina isi fari denkal. Nama duwen duwa tari jau kapani ki kwe mbele nga jo. Nakapani ki duwen juru tari jau. Naba jawuringi ki duwen tari jau. Egel kanama isila aal sakalung. Maraba di retari jain jaw dua ke bayse mbelanga linen jawale nen gis jalon kay aranja di source inama ye alina mbelna may mbelanga alki ambition kaw ji kan si jina alanji la lole jago ji jang na di source lole jago alanga ambition kal ngayngi na ne la nyan kamin nama udo nga awkayin na jundi ne la lole ka gwal ko en kamal ambition kaw ndiki kana shuraka san zat alanki il lole kay zat ngayngi gel Adilla alang gut ki asanay. Kwa dogola sin kulela alang giraya kalba. Pellet alang giraya kalba. Ne giraya nyay algi kwa jundi alang kuri ngile jayin. Alang kuri jang zato. Alang muhammashe jamba zato. Adilla ye garim ka indisi ne gude liya la fiaba zato. Nama sin dola kaurela. Alang gut kal. Kia kamba na ila lole kawo. Deng awule alan dogola kel degang gut kal wala lang alan ulumi la kal al tulay namasin kawlela kwe abamingi la lole ngamasin kama insi alin kriya e tuina kawe namangin kwe alba dentare alba yalon kwa iru korodoga sin kania bamma ay le kin duo kudin korokora sani ba enjuru namaya ngana ngin tarifia anin kikin kwa le kanga anin kay adilele kwa gut kawe almin raba ko tamen tele kanga anin kay ndola ki nyet gira madrasa kawe ki intemi le ka golang an ka go ba nanin kay ndola ki ngusi ki koranga kergel kawe nam beringa gut kawe zatu inalan ki royingi gari man kenga bay lole banye kenga zatu marra le tele fellet ki karragen qalis na akuro kamilin di oban ko eto birjumo na ko eto bir ba ilayal al ila na tarduta na ngalon balki galabel zat inna maki karna intari kalan ki dele kay marra alangi ngakirsin ba ayninka lolo ilay dorana longin di kayninja

0: Osoyi kiborai na borofotai orekwa don age kanni lobilo albayin osogis ka bara akula kwan osoyi kiborai na borofotai a dense dingi se abas jajwa ba ne jiwosi ile lompido gibisaini ile ngi ni kiken senga kirsing osogis ka majiran bayin Abubakar Ahmad osoyi kiborai na borofotai bidok awuna taras bang illa lolli albibayin kayin bar nga sinye din don abani bara Shakir sokol sokol osogis ka ese belengse kwase kin mangale awyel marra awuna sekel jam na dorajo alang pie kala jamba na may jurub jabi o sogis ka bar nga nyedin ma meram Sumeya Muhammad o sogis ka meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga janina kayngu de si donga jani o sogis ka bara Abubakar kido gison nga donga kanni lol bilo albain idin na duwa ba orrede ngi si akwel ba an elba sande orren dalikel ami kisei ilay ngungi in dain tuske nyedin na dain kilmen si are kang asan dain nungin borokoro na jado foron suruke na duwa bi duwa ela na den do mon fago jawil na kwa kalnga al kwa kan na kain a osoy ki boray na borofotay kangungi na nen kirsing a orre kwa in nama bera ongale kanni duwa sherigi den surin jigele zap kiye wala sa yedi bi sa ndula la nyekel dia a ila nama kikan na kilasi kwel asan kayngo du ngorre kwa kise a na ba kwel asan kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duwa bi duwa sina de lole ka al munasibi makana munasib duwal de le gaddami na maden ila loton aka ne kinyet na sinye si don akundi ba nangal kele ke juru asan juru nga sur kanyu na kan surun akingo ngayngi ne kinnen kan salgi lompe ki kuldi an rafia na kaka a alan illole ayin na kanin a alan illole uro ne kikai korangai na kilale juru nga bonyu duin orren ko lobi lo albayin keni na kaya a surunga si abanan ba illa dan jagingi a osoy ne ine na makayinga al inkirsing todigin kirsing asabeto todiga asabeto adila kwa dabanga sin kawi na kwa lole kayin nas kulunga kawina nan kwa kitar nga kile na kwa lo kayin nat kitarin girnyai ba nan kwa kitar kan nya asan domon kagol kweria na intelligent do ela kin namas ngaringi intelligent ay ni jala waki benjen ne skin jala ki kakorangai in namaye alang ilalia kaimba dimbil nerambeling ki alba kan dimbil kain anning sikalnga in kwa namen kiria ulama nga alsijin kan le kain ilal den sijin kan na kan ila bedosi alang ilale kuro na nana illekela nama dok al il al kan le kain al irdi le kain na en kamin anning a enga ba anning in a enga ba ay anning in a enga ba jikini janga illa si alan jirsingo nalia alan kamin al doing eren kurokabe ne jika nyuni neskabe inama danji ngoy orre kwa boru dangina palke tengenga kwa sisamin al ninke intalato teletin kanun duldin kwen na dain borule tok bir doktare afi tok tare afi tok bir tare afi insanin kwen den tenge al deldin dio kay tok bir doktare afi ba tenge tok na indo kiki ay ni bay in ay jayngi inama den firjay a orre kwa a osoges ka ki boray na borofotay so nga dantin madgin ajal ay jundi ba asan ila dille kago na makin sikimo na inle ay nin kalan kuro jial la jayin denko asan dingi si se nga jammin al karrake ine kal inen nen ngelu na kingudo ngali nen dwidia bara al inen nen kalan inen ko illa ye ring zat illa ye ring ye jibat alangari mi na kuri kai adi di ngorre ko kuri enga annan din kwei niu annan mera mi zat jitilai wala sal ki ko ngul dia kan enga firinga nin tamman itarai mbele a orre ko asonga ge sosokau kin udunga songa tarage marra kidan jurule leng in alkerin alnaka gila di ngore do si ala ngey al yey ne jijang al yey ne jijang al kin ne lan kam min kerek kewa todi korwala ingiba kewa todi korwala ingiba neki tokkan no orren ko long lompi iwo gen tarajato jingo ka kireke ay di sur si jingo la baru dayle al koyon ale ki nyeddin kinge ka kay kay kar magal koyon ale kay mbat kay kar magal koyon an diyo kay na ngay ngine an koyon an diyo kay na kar makel ngal kiri na koyon an diyo kay mbat na ay nin jalan kingi la lole jarang na koyon an diyo ka kezatu na indil orre kwa askellel baylan kwa gis ki okelli askellel ba kwa gis ki okelli joru nga sur ko ñu na balde ke biya ñeddin ki kan quran kergel ki kan jolo ngan kergel jiki jang illa ji jang mar ka ngi salu jol orre do jang niu na de alantin ille ka go ba diingi si jum monaski do ker ku tidiya alan ko nga ñima nga jey bo la nga jingo ba bi kiki yasi bana alam baktar nga jaldi na babiyana den do ba na majlan joye kay spia ki la lole kago horre quoi do nga gikani ay sallom pi kan juru nga sur ñew nas kan juru nga sikanyu nas kel manga kanyu na inka it alqua kawe na ikka alqua kawe ki boray na borofa tay tokke ke nga maray di na sey na ba orren idi yu akado bidiyo ay duwa ke bal tawray marra duwa ake bal ko lalande orne lole ke pellet ne ki taranga askamba marra ko banas bot ker balo ba yale dusel aw na orre duwa ina illa idi ke annan kay noizat adi niu adi di adi kweti zat orre duwa bas ola diko alangi laidi ke kelasa ki korong illa bes illong darmala ke banako ela landeng eren ki kiya kelelo a osoy ki boray na borofa tay aw nas inkiu ayki nihaya ki kakang dahaya la kan wala shuraka inal dayngir kenindil nama kumon naki songa shuraka kan alang indayngir yenzat idi ne ki kan nas koranga kawli ne ki kan na kay tarezi ki kan nas bisanga kel ki nama yenge lompi kwel la kinini si akwel ba o soges ka ko boray na borofa tay bar nga nyeddi ngal bela na bago donga ge kanni bara mahdin o soges ka bara mahyadin randax o randax o soges ka bara mahdin o soy donga ge kanni bara mubarak muhammad o soges ka ko boray na borofa tay lo bi lo albi bang awna taras bang a na itka ay le kyo nga si jan simon si bowing is long algitin jala a kindinga na awnus kitin kerkela nagal kagil duolin belenga le dahiye ye kaage kila udonga nagal kila sikel na kagil kitin ker o soges kaw ferrabana fago kayle simon si bowdonga isin koloba idin naki surin kang marren kaminga ba no fatta ko ngin dio ju monaki me aldingi jisaylan awne kelma simu indel alan jato kolba jaso adiski duongin turinge alan duongi sikari njawe ke boray na borofa tayna masin kayti
1: Bibay nes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kelmang siming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le.

nama kwelelen in kwa ji al in sanjang na ilom fifia tara sinin kwen den jalong le ji ay si jaymel din surle nama si in jaymel ka al insan ang nangal tulle ang nangal tara sinin kwen ang ina al gilom fifia den jalong le simonin kwen marang abaji sejel kisense al gilom fiji si den jalong le tara sinin kwen fia di sur si dog ban jawngi na sejey tulle nin kweng namas injelung ka al alkang nina al sikaduin sur si alung idina kwadi anin ke wala gal duori nin ke nama ila jalung si lu alan si duoyin kwa ji al tulle yang wala gal ji al innan jang wala gal alan gisin kwa fal kaminga ji na ji marang kisense abaki kain si surunga singang sekel na kain si surunga si kalung a takatina iba alam ba duwa ila nasfal kasi ingwa ji alin nanjang na makali aung ina si kafila ng alin nanga atin ji ilonga nas king si vata kila jangal silomvi ini na jidele ngan si ajel ba idina kwa kul tori nga kin algilomvi viado tarasage ba a kijoro nga mkora nga nandoki kanjalo nga algilomvi fia kwa adinga ning king na ye ning kurra ningi na gal ning wala gal ning boro wala gal ning yani kikele jalunga yesi lomvivia marang ye kele si siati elba wala yesi aslong intiaba den surin dio na majan alan duoker enne yesi ingwa jitaranga sa jalumba din surle al digna ukeni na ina longa na ji al inanjang liana ma ele duombele si bau na futoni ngwenti na ma inja ka al inang ang nina yesi induobele mara lolo ji din sin sur si jalung kika koranga sin jalung kijurung koranga sin jalung na sindog in jalung kisense ka ming inai saka warwa belendem bondele abo maidin ji jawngi na lomvisi sejea algiye jisifia kiden jalung na kiden siming jidin sursi bantara singweng ira jei na dosing kuro jang na sing a in jalung ka duo ilale wala gal duo falin len duo falin isi se ala elba alanye enes kasi inkwa ji al inang na inang janglolo idina ka duin sursis alung na azi jidin sursi jalung ilaba sungay idin na duo ker matining enes giziki bele ilakwa aylan gisi jonde ne ken masondore gen wala gal gen gisin bele di kwa na may fingi na gisi kilalonga le rangal jijanga matinin ji ila eridi le akenga ba marangi al gisi lo na ko le sen gisi din jorun di ko jo jafia na ma ene sin kwa jimang din ari ngal dile ke tole ala e bakangi idine ingari al ken jitinga inan benga jila ila bele sin o futoni ko enje na ma janne ken an jab na jo na utonga ke la ja na nyi azan din surin di aga ba ne ke dig dog al nin jumong na dimbarasi dingir kilma sondore gay bizat ingariye amma ngale sasun oke idina nin jumona dimbarasi kilma sondore gay dingiri na mafingi nes utonga kila ela al din surin di aga imba na duo bi duo al si den sur si rigiti kwel ake ba kwa nyet al kan kai surunga si udon si mo kwen nun udon to len kwel kai surunga le aba duo ke ana in gwa ka duin sur si as rigiti man nen indeni ile duo wa fie fie ki senze idina matisin duo ke si rigiti man nen jemaran din sur si asin jemba ingari nama yangan ken ki don ale sasunga ke nama ns in gwa jimang ingari al inan fie ila dem bara ila na majene duo ker singa ngingo na duo ker gal na mas insi kwa na marang finafsu ila tile ila arisiyeni ko ila aldi surin dioke marang ki dora ila gis beleng al dora ila alans gi ajuba in duo al arikene ya ko el ki dora innan na mas ki ringin ken koran ko lingi idine ki sense ya ngayen kien jurunga sasunga teyege na jurunga teyege abas gar rubin se bajawla idine juru ayete ye na magal fingin se rubin se bajawla gal dobba sasunga rubai inama ye ne ki kwel asen in kayim kan surunga ling ka mama kan duin jalung ila al sika anga ne lom vivial de lengang ki sense ka ilale al sel na doga sa alung jian ninjenes kasi injwa dile al eridi kena tarasa betaga in aising wa bola gal kataga bamang abumba alan ona kengan erila a alan sergi na el neske duin sursi kojo ya a na kan diem bara tolla na madogi sing aming algi ina settini gwen bano na uro na ainga na giskem baginga wala gal keng kari kwasi ngang age kiborai.

Hoy alanjidi sursi kengang sejay bara walagal baranga nyet albang kankel jam ko anaskel bam a inye riho aiba wala inalomba aldintasi ki dimbara ilang algiye gisingal low in eri sejay ye eri apai barinki aisin kawar walagal aisin kalun alingeri eri apai ille abaki kurgulungo nestaga kiwo in sejay kain surungaleng namandok lomvinden sabba in al eri iti alaiba alanki kaunaskeng budakaw barankain kungileng alki insana kang nang kwa eri iti kang lomvinden tabung namakaw nas insi ki budakaw nadok kain kilakaw alkain jorungan kitongale kain na kain kilmanga nas ergitia nas belenga walagal nas doitia ina daulong ila idin na daulo aba tabu sabato jawe koro walagal azumba ke la sabang yare tabu jaweti ali la dawlo ke kido gal insana kan namake la dorai na indalan kan ni kankil manga nama illonga nes yen jengel sabadal ke ngan tabu kawe walagal sabadal ki ke ngam bam kawa yembas ergidia ne ke kan ni namake akwel ba alan kikin koranga kan ni asan kain kilmanga si tarasi ni gwen teska na dokain surunga si se inkel inu kikin udonga alka alki simingi nedok alki rumingi kaimbar nga walagal dimbara walagal ayu.

kuring dele ninke. Ila kuring al gi yeji lo dele ninke maran doras ke ba alan den sursi sin kwa kal inna ang nama ko ila sen den kuring ila si kidin giti jango ila orai ba abaji jo jo na di surle korong kelu na jo na dimbara sin jwa kal den surle korong dig na o kay na alun gi ay jelu ki sen se dimbara ban dora te yele gi a ja nama jundi na do gisi nyingi abaji ki sen se jo na duo ila si jeya al duwa tulein ase kilma tuleke marang abagal jel na sa jerring abay dina nangkwa kin abasa jerring abay kidin kilma njiyo na jel na jiyo na duwa ho si katab jeya galdog batin jisi koche jela jingi idin na jiyo al jalu na di surin jiyo ila erike na jel na stara sinin kweng ila duwa si jwa na jiyo singang asgel ngingi ba dog mungkin nangin dora korong lengang gisfago marang maiding naji jensi na ayera jaba jawngina tarasinin kwensi jemdin kilman dio na jagil ay duosi alanji jona katabjura idina ki oridi kienas kan kilman ki tengale juming na tole ayba idina ki sense alsi eri ang aungiti ba alan ki nungin den dio walagal ki kilman den dio babam ko bunki kajala na makanni na kwa ho nga singan kien katabakel marang ila duo alji kien iri jea katab jea mungkin nen jabua idina min torik mitil kengana imbelanga al ila duo mbele kel jam aisa kola rengel lakin ila duo aisa jisi kol da rengel dembele kel ala jamba kangi idina ila duo aisa kol da rengel jisi bain kuru iri adem vyana masai kering ereng nes jisi lel idina jial kuru ngiri jioli halan jayi ngana jufungo den jufungo tabsi kesunga marang abaji jawngina sgey maydi nek nanti ni abaji jawngina di sursi jingo ka ay sing umankin koranga si walagal kikay koranga ay alanka awngina innang a inga abaji ngwe na jijingo na dok lomvin tabungi na jiyo na kin jingo idin na lomvi kankil mga sis lommin diyo abaji gidin kilman diyo nang ningan jana injwa ka al erikenas alumba marang al wel ay duwasi yalanko na katabay kise lomvi yeba kene lo idin na kenku o kankitong alikay bas don jisi ki ay dora abaji eritulen kengana jayin ki ay dora aylan jisi gi bam gis jonde na ji bam jabun na ila sija marang abaji ila arisi al jawengi kisi minga kya bana ki jitinke ma anin jona den ta bunjir singona si yasi jumo na zgir singona si injwa ka al wel alang arina arin si a taga dele ngang ay si nyingi bakangi idina ji ila ari al jaw so gata bugwa lang di le raay ba wala di mbara le dok raay ba innama yena longa di ngaleng kain kuogin si mong al kain kito ngale ke gal gulom fi ini erbesi de kilma si mwa ay ba nama fi ngiti na ki ngasi gis kwa ki kwa ranga ker nga fi na ki si jundi alanki utonga kilale kanne al tarasa geba nama dok ine kainsi na ini kirsing di sursi se ay ninjel algi insang ila jang tulle ki koranga na erenga kiwanga na mamarang se jaye ina lomba alanji dora ila jo kiengang algi injelwengi inyala kienga ba alka kiengang aningi se jaye insimin alanji dim bam ila aljabung bam alam bam ila bam tulle ki sense idina bamalye tulle kenga ayo risiji aljaw basejel ingeri alse nang king jalungasi dok sejel nang ding surin den jo king surin keng ayo ri nagil lomvi ini atiji kuraja ngati budde ja king in sifata gal gisi lomvi ni jiba sejel nan doksi arni nginden ingeri kal duile ken algis jamali kasi kangi abanin tulle ken aba lomvi kasi ala ni ba anningile duo ken al ns gisi ngwa ingeri dira simasa uba basin jwa king kuro lomvi leng so tulle ala ke ba kangi idina ingeri abanin sa so doma ke aba kasi lomvi ala ni yasi longa duile ingeri alan sa sunga domi na dok alan tarasi a barnga na kain kel jam kwa kwa nyet al bang lobi lo donga ge anni kalan duin doga diele fago na dok si email kisense daing warre asen jayngo na dok ya nga na mando kwa nyet al kain del dile alan kien suru nga zi siye keli ki kora ngate ya nga na ki jere ngate ya na kaan diembara tola
nei donga anni sunga na do gwela langi binga si awngines asiker inwa aba ilon nesken jingo banga na do daile janyingi boelingi bas bawar kien kilale dangel dawle ine a dang radio angel dawle namas bwa ki aldiele janyingi inange nen ko na do jingo kilal si bibanga nesken kurwa banga ba babingo ken jawinga bambumong ne ki borai na borafatai namaskaiti sogote bukwale al undula

0: Good Fali. Wo gereng?
1: Wo ya.
0: Jija illa.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Awe kamu ya.
0: Auja.
1: Aba stir don jamu.
0: Do manga.
1: Aha na gelde ngai kamu.
0: Ko isa ga wa jas
1: ki. Mun ku sa ke ba.
0: Eje yindeli.
1: Ah ki long ale ke deli yin sa wat.
0: La ka kirage.
1: Ke lena gut ka ba.
0: Ke na gutin te ya ka bi ji burin ai.
1: Ah ki ra ka ba kan na nya kurmas lo ke. Ki bas na na mishiro ke ra ke ba e.
0: Eh.
1: Ei ta munje.
0: Ka ba ngwa to sa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin so ka.
0: Ye gi de gi tin na.
1: Yi ti gi sia.
0: Ah ya ka gi na ba la an telephone ani ya na dilom bodi la le.
1: Kien de rubuna ki na na ba ban na bergiti bergiti ki gasi la dinga do gis urring as kalumba.
0: La dilom bodi la ni ya rim men jaw.
1: Eh.
0: Ara ga zi ye da ni na to bu ganin ga ma ya la ba.
1: Kanye ke ngota korola korola ki la de ndi yo ke lo de nga ba LNS bar ngandi yo ke riye.
0: Eh.
1: As kawul ba ile el rim men kaza ta ba urringa do.
0: Eh la la ko sia ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sinin wase nga na zuwa.
1: Eh.
0: Arang is gizia ni fi.
1: La ko sia ke ba tabunje.
0: Ai na ma wala lang huwa da burgula ko ling indere.
1: Eh.
0: Na konas kabir si uguana mai la nin tong go war ba bintong.
1: Oi, le ya mingul war ba bintong ngane to.
0: Eh, arang ila da ngudi la ga bongo entong.
1: Kalas tabungi corona kaljen na ko e.
0: Eh.
1: Ah, kalas e juro na ko ma.
0: Eh.
1: Eh, na gal ah burgule ka go.
0: Ai ko isi.
1: Eh, jal na ko.
0: Iya.
1: Eh.
0: Ko.
1: Eh. Aji burgu.
2: Wo ya.
1: Na ji aje dal nya kai.
2: Ai kai ai na kakiram.
1: Kakiram ya.
2: Kakiram dawam.
1: Aba kakiram dawu jan moy.
2: Kakiram dawam ka ba gal.
0: Ya na soro dum ya.
2: Eh kangal ba bo gore ngolingi.
1: Hi.
2: Ko inga ken maransa akiran enan kiri.
1: Na taja mi dingere
2: ya. Egen ma maransa akiran enan kiri na ba si loga ba undura na yense eges gese.
1: Hi.
2: Na me ngwa sanga ki.
0: Ya ya sitin jano.
2: Asan ki nyarta na de tabo ino ma.
1: La ki nyarta ka sa ai kira tinni ya cha wene skiri jalan ke ne kulu pete pete.
2: Eh egel gal ingwa sanga wisdi wonde ma. Kan se roka geli.
1: Dinga ra ke nyarta la ka sa jirgot kire.
2: Bat ke lia pe ba jam kwa iwesi.
1: Iwesa.
2: Eh.
1: Na
0: tarai la la ba duo abaye duo dine din pupu
1: na jandina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kan na itin sepi alla kaldem
1: ega na kikan kelje
2: eh yako
1: na makoy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon tonginye
2: mhm
1: ega na makoy la dang ko na duo ke ay kira le ka wu dol fale koye
2: eh
1: ega na nasgal mosot ka gel na wo mongo egel loko
2: asoy bat songa taras bilon bat point taranga do sage mang na des dog age ba do bango ni bat na mi won tongin jo mang ke la bat kulsin do gonde ke la bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye
1: eh
2: e to lang egel de ngar ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ga
0: din gen so ga gen kwazi ba tawun tabbin gari dia
2: wala
0: wa de atik anan ge so bo man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e no wa salon bai ko ina so re ka
1: le tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ere kin tarnga salwa warja alang kwa ines kwa si keringa jaramba
2: te ya san urya kera si kulto
1: ka ne ko ta kulko ni de kumar muunne tare si
0: si nga na de le ngwe ken tuguri ma de wo aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai ne gal den woren ba te
0: ah den wor balance
2: balance
0: e ka ka la karalu
2: ya ayu wo dolwa
1: yeki yebi balba ku interga kay nesele
2: egen na gi a wo dolba ka
1: kika
2: egen na kan kika na keli
1: e sei
0: asa ga ben ga mejjal ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ben walan ke subu war urona ona itin ki an ru na koronga urum
2: eh
1: anama war e nga alan den tin letong ay nga babela lan bumong
2: bat batara si mang
1: e la ke borai bago
2: e ki na ga na kela mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang
1: e
2: na kela itegel kangal dan sogi e era ki wo ndong den at kanina dan marais gut kawiye
1: yang
2: ege nana madire ken nana maket ete asa wu bonko endende la ye
0: eh
2: ram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: ah ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jailaji
3: jago
0: ai kan kikin kan nakela
3: na ego ding balala
0: ai kunyirin temenzi kan jo to tusia ni java
3: ko nya do so apai mon
1: egel jabi sikiri ga do ti otto ko kulgel
3: ayo ten kel kirin elo
0: ai kingena to ne ne na good vale keren ken good vale ya burgu ke good vale dolva
3: eh
0: nan kan dog nakela ke an ko kul
3: aiwa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ha ta
0: ai na ai jandal inji
3: la ka kiriang
0: a
3: kiriang inji
0: ka kiria jamba
3: e na magal i trika gil
0: eh
3: e na magal ila ski ila long ai
0: la
1: domi kusya ke ba
0: ai na maslilo ngwedika
3: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Uri longa abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longa abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu.

0: na sulle so ligue
1: le maragne argi long imbrer di jayinga ini jay asan kel skiwi jayinga morom auto dosi al jayin kanya ore kwa makareli
0: na maden taray kan idin na rbd si juru juru urunes kilo uri na junde pellet ala ngondombore si peli na galsi longa lompin dombore
1: mara
0: na jawre la nden dio jegil na njam mengal le jiti jikal jegil
2: na aisi jiwa ye jiti
0: na ina nemi nema kwambe lenga kel am
2: na den wore dombe lo na ji burgoza bele kino kala ngwa na den bele na basi lanzo
3: ngwa na bunye na wo mo ngwedo si bele ke
4: ngwa burgoza yo yo yo ke ma mara nela doga mamang nama wala la ngwagel na ji ete panga kela sa woro kele na musika ye arang pa kamya ele duo ide kara la sa kwase imbeleng impanga se asa boli asa boli bae induo siji ka duo jese lela lole duo yela sefi wala ye duo kwela san kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin polines am
0: ele yela duo sa imbeleng asa joli ba yes long ele duo sinas iya nama kwela sa nyaditin na miasin jajon ba densimi
1: densimi
0: Asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwasa joli ba ndutu le asa pelle
2: asa ba ele digi si joli
0: yele aden ton dio am
2: la no mesin be asa ele digi si joli
0: e ele si joli
2: insi
3: asa joli ba
2: kanye nya na di samadi
3: ele sa jitina
2: ki du ger lu du e samadi ki banya lu du no mesin kwasa ba ele banya si jamada sa sa si moy mara in samasi abazami abazouli
3: alamas diye moy
2: bien alamas mushkela ba sa jouli bani haya
4: nakabat ka sela ngi yela
2: bele se e jamay be ya kangi sin kwasa jouli ba
0: e
3: magali
2: e gane jaba jouli ko ban dumona jamal na men kwa ina
3: hawa
2: ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngura bol den ki la la jil ba maran alba nuy jana jegi la ko jamal nga
4: ne impanga gel ka sal na men illa pay ela e
3: ay kadu bas lor wu mo ngue do si beleke
0: e
3: e lore
0: Jima jaram bayen nama ko en kama alumpi herraygal he ay longal herray
5: ya lumpi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide nama marang juminzi abas jewdi manaji
3: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jewdi beresi
4: duo kesire
5: e aywa alas jewdi nama ila ilhaira ya alas bam nama ila ini na yas ya kwasi as akwele ba asam kwa
3: ila sikal samu musical
5: aywa kadina ni
3: asoi
4: na ki gaba la adu tir kirin kan ga do ba tir kan ni
3: wala wali ke ine yeso asalu ba tollale na kwa wala majaram man dolfa na kwa al ingwa aba illoma zakiki ki en kirgin dille na ki kanela lo di kole kanni ki alba pie kwa kan
0: badba
3: inyela yi al auto ki kanakaw
0: songai
3: likin kame nga sakin lom fi kirgin na kanena kay ngota dilla kaw nagal lodi nga lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ila panga simbolla si yi toka kaweti na kwelba alane dele dake kello na abal duri kwa wala jitori anjegile wala kala nyame wala tikis kayro azalumba na me nyame la la la ile ritu la la ba al jitti ngaida
0: jikan
4: na jijegile la
0: jikan ay lom majaram bay
3: ay gile ba
0: firge dai ngorele Iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawana sila kari. Iding nelompim kuro songage keng kikire ngazi duwa na ngai topia sanje ngo toing. Yangaze dosiye ila duwa la pia ngapi na angulna sin denan wedi. Hila dog lompim ko ezi namas ingwa al herangan herai dinele na manjaro akira. Hila dog iding dombori le nang na kainsi na imbeling ha inye lompim ko yalai.
2: Nagal kan dikke jensa ko fali ay bereng abaga ji ngol kele ne kingol basim beranga dombore kwale bo
0: egen
2: egen
4: dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando
3: dombore kwale
2: bo
0: marade den dombore ba
3: egel denga ba
2: egel na kipe
3: dogal kan kwela le kingo
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo
3: na
2: udon senga inigi
0: inigi
3: kipe egel sangi galonye aliye duos dombore denke na igis imbereng abo borasan utonga senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele jimel
2: ma indigine ine na bele na an duobi duoden suri si ingwe lorin
0: ye kan dogine belenke
3: mara tu ri

0: kwa setane
1: ke
0: kwa kereng se riwo
2: o re kwasi alang ria kliana juro ka ulia lompin tari ba duo den surimpi mara duo tielba idi neji jang
0: yesi jang tas kedeng
2: din tas kedeng ki duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel nagal lompinge ga njawre
3: en
2: nama den jiti
1: egen na gu vale ka banera la sa gamini yani yelon zial ongal ge marangan duwe ne jisi katija
3: ki won ne gi jawngite na ndon dem bele se kel jam na killa dum barala jeriti ba kay in karal
0: kase do basi loñi kase do basi loñi il lol yal yeng kwa on requasi sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarne wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore ba togi na mara nyen ke ala ngi skinga si uto ngaso ngakawa na makangare dombore kama ya intogi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kere na dawuti ndem den dombore si kabe na toka kae nama kindinga singa al musangi na dawuti si toka kae irezi burdanga si zawursi na kere na injil si garul kino ta de kere na skanyi kage toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne skongal kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba ka hui sense le ne gila do mbere ba togi
2: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon ne kinyet do mo akwa ge do mo akwa isi lam bele sei wala do mon do togi
0: kangal ji majaram bayne
2: indo perjay
0: aba jagila
2: hi
0: kin do mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
2: lolo do mborenga ki do mborenga min
0: ali do mborenga
2: al kile
0: ki do mborenga
2: adi do mborenga is kile la ye
0: do mborenga is kingal kul sur tok leke
2: e al do mborenga is kile la ye is la bele so ase al kilo mbim bereng wala togin
3: na isin bere inin so ase ye
0: awu ngene
3: na is
2: kwa so ngam bele sei
3: na illa
2: togin leso
3: illa tok ela sa yalo de ki kin kwang ki nga yola
2: na ila dentar rai
0: na se eria ke ba
3: egen
0: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna deldi nga kinin ngaw kinar won ken dombora kina ele ki basan kay na toxic sekel ne kindi asene nyet rigir giti tola ji karala yo
1: anka dimbel gelam
0: jayla
2: ka
0: na aylon kalta munye
2: ka wel alan bele kersi wa
0: tola sigo
2: tola le o sondik le na sabele kus ene masan kwa marrang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgi won kay dentasle na kenkewa don pin kenkewa missing yasu ali yengene nkiyo ngasi te piano sin kan kusenga jinyan
1: asoy imbele songa jamari
2: aba herale kay bakilon pin
0: baskin kirgi
1: imbele alji jwa yani songa domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole jang ma du ba ba en jangana warin ngi lalin gwal alal dir wajile jangi dir wajile bi juma du ba haddi
2: domi
1: ne ne ma in jigidi alan alan ine kan ngi ralen ne alba tabun ngiren kwa ila osle awlu azakin ba
2: ine ine ne ma ine tabun tabun juana en kwa aba erale kay asaba jirgungo kay
3: kiwong
2: ne kidentas les autres kiza
3: jirgungo
2: skay nan sile kiwong jirgungo kay
1: nene ngwa ki
2: ki
1: aldere kan
2: nan sin jirgungo kan ki
1: min ne didele jela ma di jigala ziani kergel
3: badenja
2: kergel jenga zem
1: ouja
2: in nema dem pergey a na inela nga san kuldi an karga marra wela langi ingo
1: ko izni setting o zandilenge la den keri wala zagi alim belenye
2: alba fieko
1: egel
2: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
1: aha
3: alkikien kan eskien kirgin na kawu dina ruba nga ko
1: ouja
3: kipie ko kan kisen
1: sel elspie else
3: maran imbele bele puy
2: a puy in nema ges ay palidi
3: bele
2: a karaba au kayin del dindio ora na eleriel kaduru kerial kwa khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun teyen dijalo aba jundi ba dalun jo foydi na ora si abajel na kisuru juro bokoro foydi na li
3: na peta peta via
4: na peta peta ginyawri
1: den suru ginya
2: na den suru ginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana njalo
1: ba fingi
2: dinas uring
3: ila na mayene mel fi kwa kan
2: ila na pedu in nama den taray nama ingo ke ala ingo bas
3: in yela el kilori kan kel na sok pago na maki kayin juringa kingina kayin jallabata tayaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le nama kaulina tane kaungi
2: na nama
3: jitina bo na tindilele kaungi
2: egal in nama pir
3: na yarta anja min kaungi tane
2: bi ma jaram bayna ka ingo gin imbeleng lo piale ray al her imbele ke kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herra ke na adila dulensi na dual si na
3: wona apa
2: ye nes er inna ki al buru kay nas ra kay mbay
3: il raye beleng kan er iti na ina lombal dulengi
2: ay wa
3: na ma ndingi la erasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
2: domi
3: ila er na ma dengi
2: domi ina na ma san or ko taras kiwe azay en dombre sikay ngana kouliye bana kidiem bagin si amin dombre si al bouli ne bagil ay la kidiya ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
3: di na ma dayin kilma kayin kilma ngage na dien joyngi dayin sabangere
2: bat bana ko el balen
3: na dayin tala al kayin bar ngage al ko amasuliye keria dayin sabba oren sabba
2: del style
3: eh
2: na dok ini asan ore do sin joa kayin enen kam malom pi herray baru day le la al kurunga kay na nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora baye la te yendi jilon
3: lo
2: kayla yeilompi
4: dat na tera er
2: yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king erela le lompi erai ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
3: asoy
2: ene la ngi songa tulei marra ine a kusenga nama songage dang erengis belen sekila kayngis belen dang erenomis belen abaji indorale jaying
3: lo dikole la jo
2: asoy pellet dikole la jo
3: asoy
2: den dikole la lomba
1: good vale ga erengiswa in wasia pine huki ngazini
3: diroy
1: nang diroy do finafsi logi zeni na good vale kwa marang kwa kayin hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zebe mbelala na maka duwanto bunga balan jegin marange kan azan in jago we alwo ge yetaran yen kwa yalke jiden tabu
3: yen
1: tabu banjal ne na gola sagari
2: baba
1: nama anzin in domo in gago hatta di duo lote yele je namang in gwal ila duon jain sunga tarra izatu ayete yelela
2: atele
1: ele duon jazo tarra ele duon jazo tarra ele duori giala ele bana sallumba kan ja lombe ne dio kage za to
4: na ali herang herra ya sanji jerong ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endre ng soringer wala ringa mare lombe inas keba erdi kenas gete
2: ke tias kebe
0: yesi eras kebe
1: ke tias kebe na ma ela ungi in jai aldi ngwal jai lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngwal kwaso ngwa gen duile kere lakin maran duile ala ko gulbe
2: lialam buru kallo na kana wasa
1: alba
4: nakela kwa pie kwa yenge
2: inzi belanga za alumba
1: egel nene jidele gel
2: mi anbe to kwa dai lumpi dai lungu kwa kai za alumba
1: egel
2: wara jangel
0: egel
1: leji kidi suri ngwa dele gel maran jode walan kin dora yo ayo wari
0: kwa jaringi
1: ne jode ngwa
0: leji nyama za kidi
1: jaringi ba maran ji jode ngwa kan ji jode ngwa zan di suri ji kuronja
0: ma ka ba
2: ka ba jaringi ne berengal firo njanga ba lonis ka ki kirgi leji jane lo di ko le jangoti ka ba ji jane kirgi
1: ma gut vali kan uke ne belenye war udi kena na gizi gundi yana na ki surin jellin na erdi kena juni na ki kuon jellin
2: ki borai
1: yal ki kuon jellin wona me ene gundi na jigi dora en senjani
2: ki borai
0: leila
2: la tola ne njwa leila la ka wala skumel bawla leila
1: na la kumzin idin na leila si ka wari la debu
2: e jum gizi atol
1: tole kuriba jawil sog is coming na borava tag is coming di jangwo ken domo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale wo inal gijwa kindo mangale gel erayan wo jundi gisat ding eralene yinko ninalie domboren dioge kay kel jam gado atiskel kamme onaki indora kawliyal al domboren dioge ne inay bal kikirsingo ini dio idine ding ini ne sunwa se al domboren dioge king kote yanga jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore kwalin asog is coming niki borag is coming idine jidain un defa juro woki kwelenang dain borun kwasi na dain worren kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato kimal kutele kayinkul ikin kona na din gwen kona asajagin yake ba isamo.

0: e bella orre ko lo bilo albang donga gi kanni alanda en donga di le fago ay sibumo e kikienti nan kerker na kien borunga kerker aba vitrin ko kul ka kire bang na ko sengan karaban donga gi kanni ilan sabba a nina al si abalum ba na kundu ne skaititi sok bisok na timbitin a oto na madogi na daim barake sati na winga asikir alangis dokken ungan senga fago e jago barasati na orre ko si donga jani
1: Soy na mbravatay orre kwa nyeti ngay bay manka kirebang kay mesialambi songa ka kirebang jay ngane diyan tuli ngway ton sogle songa ki kilmasi mway al kel naka wadayin tuskele ki kay ngan se nga ala nyeti ngal suru bayin kabi nga si songa ke donga ni kelal kwa yungan diyo kuyen dog gis email jay ngali alang ka kirebang naman dog ala nyeti nginal dog dayan barung soor kayin arisan dog alang songa ka kirebang jay ngali awuna jay ngay kayin na sur day rumin sur gurso ferle kigiti kan dieng amfar sati na donga ni oton sogle do kel na kago alang do kay won sen an kirso ki da san ki ngasi zadi kan jangale do tuske ko asi nyet ting donga ni ene ken tisola si dog den new tola si songa donga kan ni oton sogle na manken soga nyet le al do ki ken ungan sen a kiena ngunying lul na to so na barfatay na madog yese dolpay na madog kel naskat ko kay ngan sengale
0: barfatay majiram bayen sati na jago nagi donga jani na urre ko asi nyetin donga jani warre ko alo bilo albang kadok asikir ingis aming alam bago na banga ba tuske diengi tin diengi alam bago na gis ferraba na alang gis remem ba nes bua kila kital kien juru ngale kayin na ye nes kousin di na tabungan ni nina asa kayin nasa kunga ba oto ande undor mina may ye alki inkwa soka kin al soka taranga ge na dog jay nga alki kang jay nga sungwa tarage na deng jay ngin deng bot na madin donga ke ni jiyan nes gergiti kin soka le ay long alang kikeng ay kani walagal asang ay kargiti donga ge ni sungwa na soka sa aming na barafata gis aming namakang nasdaim bele kelkam idinna intinal undul na ilay alang kilokouli na kilmanga kouli nas kelkam nekagil marang sunga dagatini ay sarim memba na alam ferraba na ay sankiray nga buwakiyang kila alking juru nga likayin na barafatay na masdaim sawa kelkam nekayin nga nasdaim domong tabungkago aswe.

radio samar delling radio aiba ye dayen orri apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jinaka naskain donga kago kitulling ne kikil mangsiming al dayngwengi yei ne diele sa diswatulei.

0: Barafatay majiram bayin sati na doksida in sawa kelka mene kainga. Otonyo mele na maye alki ide in kwa kinso ga dirro nga le na utonga kinal inang tulege. Dirro ge na longa di nga le gal na kojo janga kain. Jaying namas ilong jaying tarala ibalang ki isyeng keng marang kila kang na jaying si kirgel ka aldul din kwe kang wala ye aslang erikie ne kinga si gundi nas ya dul din kwe ntas ki jaying in kariti na abajong ni jigila ton so gile kwa bakul musukula ge na kwe le alang duo bidu amin ji ngoba gisi ngwa kal si uto nga ngne ke nga sunga ta gati ni na mushulang na tim folo nga ke balang kwa surunga si tina kania na kien jay nga le ko yan stesis ka hata kwa tin lo di an ki gelde nga ki fore nga ndo waska imba kin so ga kille ai long alang ki injain si inan san kergi wala nin kaungi na itin nungi kerin kawe na kagil ki mu don algi sin sin nan duit ya algi sin fogul wala tengela genes dele fegeli wala ba ilong alang ba inan nyure nan kundi nina alye ki hasina duit jago
1: e aso ge samen number of tay gutwale tolla tin tulile e oton de un dorme al kwelan de en kirsimo na maye ale resing alembren kefa naslok berro ken sogandien yo ainin kalanki kuondien dora kilong na doktor nga kidal kan jay ngale ken sirbetele ana mang surjeting askan banal baji jua atiki kan jeldingange ko tonden sogle nama wela sandok ala sinyetting do mangago kan galjam ko sinyetting duen do mangen den jua na mayel dombre offices in den yo rimenya kia nen kalan ki ko tengan den dora kilni in ule namasemmen ki kayen jengale wala galal dogen kamya namatal haya dayen jengen ding le ki ayenin ki ka koranganin kilong kayen jengan ken ki ngale namas emmen ki al kayen min kayen sulukale tafaulin al kayen dayen daran yo kunyin asakan suluka na kan tasorofata kinyetin inden dorasi asanki bisranken koranga kergi in magaranden yo bolisar rasula na manden risongo nas dok ungang senga fago ki lomfim bele ingis resin ki al dulding dolakan alang utka kain jayngale kain suluka na kain utonga nyetin alang tolengage tuling ay asan sur juengi kain na ruming sur na dok kain suluka le dok alang suluka yani alang dok ijabi yang age kain tasorofata le sur al kain na kilong na dayan darali al kain na kalngenti alang utonga kitka kidalang lomfile magbul age kin suluka namay kuel namay lungi al kain suluk alang ilungi na herra suluk finur tasarufata kain alang sin sarrefen keng inna hukamanga alang in sarrefen yani alang ina kain jayang ali alang surunga siyem basa ko bayna jahilang kien tasarufata namayene utonga kelelengis riseng alang dayang woi ana mkikien kaina kirsing na dayang daran diwal kaina skirrengel alang woi idi allo mfin khadasa simajjiden fi in unden ere erdele jundi alanke la suluka sik tasiben ka nalandok dan jayngin namat teyay na kola seralan teyay lankang in u namas imin alanku teyanga kain surungale bungol ne ki ngasi kala jayanga kiwonga enyal alan tajdid ke dan fikirle alan tajdid ke dan fikirle na kain tasarufatale elain ki lomfendeng tabun ban teyanga kalong in udok abane se na ki dok lomfend tabun teyanga kalong ki dok kain surunga le do ban teyanga kan ban sin sur salam dakhile kain kil mangan ki tongale na mandok kain afkar le na kain sulukale ban sin surunga se kanyenti na dok duo bara se kaliam fiba na dok bele si bang dok kisenga kirsing na duo barangom bele bele ansin julelba na fiyenga ankoba bang unse ke dan tasle kin jangana me age ailan kin asi tumol nali magaranden dio ke kido gasa gut kau namado kundula esam binga si kawar belenga tulenga al kaina kel kam namado in songa tuni alang do kundul nas dog de ngar rakeringel suluka kinana mang anamang jeng tulesi banem fe na maya sokwa sur joengi sensen kain na setrike sejeke surungan tasle nandog gila ake ba surungan tasle kwa surunga sibaski tuling kitirele na si asokawe u idaldi mbara fe abansin asojwa nan kurro janne tarenga tuling da seji yumong dog nan sen dog jolngeti kwa salang nyating riaken inama yei ngadok utonga kidana mang kin suluka si motadada ge kien an namay ngage tabi gadi melana bang asa jay nga ke ba ela namay asa gal kilmangam fuyin ke ndo utonga jitti ngasi majidem fe namay la tabi ya ko el bande en kirsingo idin kida en tarkis songa ngere baye kayfa nasluk berro les rakis ngindela lanjane pal ijabe se banen ke nasan utulenja sikiwi ke burai nama dok tolla si dolfawi na dok nama dok liale si kierke ya nas tolle kat ko etti nama nente bunko
0: di bele sunga domi nang sunga tarasi nang sunga tagatini aljir sunga loleng kana magal wela lengi ngwa oto ndenyo mili abagal kelne ngwa suluk berro matining duo kene deng ararang matining duo kene deng araramba kiati ngwalang madin kuosi ku algilon fi ini alang ki ngasi arifen ka madin zatu bantu le kangi idina asang duo bi duo long jikai ku di ngale jang na hal jang jago
1: barfatay barfatay ing walan de ang arakarang ku te ang asis are angka ku te ang namay ngage laki ngasi jay ngatulle ngenya idina ki duldinga nyeting ki deringa la keringi zarlageng enjaying embarakan de enjaying la jam bamarang tadrijian na ki lomfing hikma lomfiyenes badrengdel alantaga ala rual qudus dan yo sakinengen na rual qudus en de enjaying ku teng akin namayeng age ayla ki ngasi diwing ni alan diwo jang diwo aylong insimen ki deringa la keringi duo menas jawla ji utongas jelngi ba utonga tulenga na jitinga ses jelngi ba jayanga sipan sen kitabun koronga kargiti na utonga alkau min jongale yane al jeldia kanga na mandogal koreme kanga dok utonga kidia na mang kharji taral wayge nas kalomba kaenta sorofata ungan sengale sengale la kaimala sengale ya kaimba maranke lom fenden ni mana baraka ye tadrijian kideen ko endora domanges fago na domangsial kelkami dokilom fenden ni mana maye na kingasi jandi wo ene titti kijumanke enkoranga na dok al kilma nyetting lom fisi janni na dok unse ngere defa jindel kisense lom fibas asofi kinja ngale nangi rumingin etiti jisi koranga kidgis faliti alang nima khasa jumong ki jayang tole alang taga jiduo kakire jang alang asang herra jayang kin jayang ale
0: ki gavalay wanis hasilang ya
2: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق وبخطى شبابنا الواقع نهزم أزمة اليأس العنيدة وبحكمة أبهاتنا نرسخ في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن المبارح والليلة

0: Radio Samar Terigis fi Island Jain ini aldele tarike na Kilmampis. Bago si daire kwa pul asan kien aldinga bago. Idingi na kien arkanga kwa si kuru inia na kien ngunga kwa si jundia alang kwa kie kakirikini.
1: As so is coming, baringa ko kul kisense na kigabala is coming, idin na dog ye LCB abalumba na dog ilong Alvis Kakeri, Alvis ye kujirin kiyan koyo nyangage na ikinga si bule, marang ilan sabba kise kigabala is coming, na ye dog na kunyirgis koyo javya, marang kay nga na makuel alantanya gini kwembela ina albi banga waring na dog alang gisrim memba na alang king arkanga iri bagi na isang ferra ba kisense na isang buwa kele kidal kien juru wale kayin ni kien kilmanga le kayin kayin si dog nasdain domong tabungkan ni aliye na ki kanga na kirsinga majram bain sati kanga na risinga na giskuwang keng unga belenga ki al daldin kwe kang ming sogal gi keringi al ki kojojang na ki konjolangi keringi marang ing unama akwel balan tabunje na alji apajenga nezgiwo ilalong anang ki utonga si joingi nestestezga wala ilong asan jeying ne ki kila kuong den dora ila janni alji jumong alki gi kisur ke keringi jago majiram bain sati
2: aso yang berfattai kesian se kial duldinga kang enna daring lia ila keringi utonga ke nakayan jaya ngalias karomba maran songa tagatini jiduldin kwe alang uja nas sogatabu kuang wala gal eleleng sikian jaya ngasi jiwi alang dok daring diwo le jari daring elal gizar laging dini akiri deleng kin jaya nganyet siyas min ba marang ititi jia bajal na dok barakasi jwengi lom febayan jayan diwo ini asang king utonga sinyetin ke dora senseng injiw. Suluka kinal kideng in kirsing suluk finur in u hayneba in u songa in kwela langji mauna jwengi lom file nais na in baraka ini. Kisense abakona kagila utonga kene kia naman jeldenga kanga na utonga kena denga rakringi ba na kanja yang ada dok utonga songa kena serginga ge neki adamalwa ile kanga marang kelatina le denga rang keringi lwa marang tadrijia ni titi lomfibas dok ki ko tenga den dora gis ungan se nga gis din dio alin mfi titi ji namas jiwel namas iktashi fenjau nes ungan se nga jiwiti titi nama jumong naji lomfin den da kijang lomfin da king nama iskin asi dying elelengis daminem fi sam mustaqbal te ya kain na dok alang kain jayang ale tayang akan alam muqaddas akan den wajile na dok alang magbul akan den tabung in u nama tajdid kwelalang ji jaddid den din dio kin suluka na tasrofata nyeting alan kit gena den sabba magbula ge na u ki ku te ngan den dorendel alan ku te nga kain surunga le bungol na ski nga si tabiya e jabe gene alan magbula kal lon fen den waji ingungere ki oton sogle na marok dombore afosi sinden yo kain na kirsing na skat king imagaran den yo na me na ski nga si kela uto nga nyeting fulngeti kikan kial kain alang in alang alang in kalong na hukama jayang alang ki bisrang kyang korang age alang in serfa nga skindel bayna ko al jahala le kain ne u songa tagati ni kain jayang ale oton den sokle songa ke kilmasi moy alang kel na ki won sen an kirsen ke gafra doge songa ribaso edin na kunyir tan tuskele ken selema tanden yoges dusinga barang kosia ki baki are pas ka ndo galang kai won se ngan kirsing na doga sanda nda ra Chicago tullei elance banama dok tollasi dolfawi kai won singale
1: barafatai ki se ini loke songa taketi ni jide ngir singo ina albaji e ajuaba kin domonga tubu kwali nganyenge in usunga taketi ni asan duwi duo den suri tilong na den suri erel abad duo yung kwal duo suri erel kwa basin kalunga al ele al duo gutfia nama nyanga asan den guti age nama kere asan kalunga den gusi tole levia wala tole levia ba asan bam do mun fozini maranga ba ken nakan surunga ki ngoto ne inkwa al duo inkwa al kwela nan den suri arri ba ni inkwa ka kas an nam wela nan duin suri erri di suri si gi lan jarrel di ne si dul din ko jang nan si duo jang al gi gizi kel gen via al ye ne di lon fi oto ji surti.